0: the big ones, no? Ang PBI or Termo Visayas, 1 and 2, Araang Kepco, no? And all the others, no? So, going back sa question, will we have patay sindi? Ang answer ko, if these power plants will not break down, walang problema. But if magkaroon ng breakdown of these plants, baka babalik tayo sa patay sindi. No? So, that's how clear and as how simple, no? The answer is, kita sa more power, we can only distribute kung ara ang capacities. Pero kung kulang din ang ating ma-distribute, no? Because we are not sa wala kita sa generation, no? So let's pray. Well, and I think that's the best that I can do, is to pray that this power plant will not break down sabay-sabay, no? That's para our Christmas will be bright and constantly bright, no? Walang patay sindi.
1: That's the thing I admire with this guy, Blamano Herbert.
2: Same here.
1: Being honest, no? Why blaga promisa sang langit kag bituon, no?
2: Ito pa lang.
1: Ito pa lang, pero at least bala kita nga mga konsumidor. Hindi kita magsalig, ngati amunin kay gin promisa niya, amunin niya muna, gin commit niya, amunin niya matabo. So, for being honest.
0: Donnie Herbert, I can only promise on things I can control.
1: Exactly.
0: things I cannot control, hindi ko gin ma-promise.
2: So you have done so much na hindi kaya ng iba, Sir Joel. Kaya we're happy na nandito ka sa Iloilo, taking control of the more power. And I think mas spread out pagit ang aton nga coverage later on. Pero meantime, may taga tigbawan na nagtatanong din sa atin kung matutuloy ba yung joint venture agreement sa Iloilo 1. Kasi maraming interesado dito, sir. Minsan nga may coast-oriented groups na nag-guest sa amin, si Frank. Gusto niya malaman kung matutuloy ba ang JBA o ano-ano ang situation ngayon, sir.
0: Okay, let's put it this way again, no? Ongoing ang talks, no? We are in talks with the board of Iloilo 1, mm-hmm. No? Well, I again, publicly, I can say that already kay they've already reached out also to National Electrification Administration, no, asking for guidance, and all I can say at this point is yes, I mean, we are in talks, but this will go through the process, no? I mean, huwag kayo mabahala, no, na there will be agreements na hindi dadaan sa MCOs. Lahat ito dadaan sa MCOs, no? And the MCOs will actually be the final arbiter, no, to say if they want to do either a joint venture or another form of cooperation.
2: Or competition?
0: Between Iloilo 1 and More Power. No? Mm-hmm.
1: Well, thank you so much, Mr. Joel Castro, sang More Power. We would like to hear something more new good news, no, from you, sir, in the future, no?
0: Yes.
1: Hopefully, marami pang mga magagandang balita yung maihatid ng More Power. Sa iyo mismo, personally, sir, maihatid sa amin. Lastly, sir, yung pinaka-importanting mensahe niyo po for the consumers ng More Power sa Iloilo, sir.
0: Yeah. Well, at this point, no, but give me a little time, no, kasi meron din kaming iniisip or that we are still planning, no, but we're already doing the simulations, no, para makatulong sa mga consumers natin, well, especially yung mga SMEs, no, kasi I think ang pinakamalaking natamaan, no, during this MLD, and this was per my consultation with consumers, no, is that yung mga may mga, let's say, production, no, may mga, you know, either padawaan ng There are some, well, I put it in small manufacturing. Ang problema nila is that pag nagkaroon ng MLB, even if we already give a what do you call this, a schedule as early as 6 o'clock no, for the day, pero nababago yan, no, because NGCP will again say, oy, nag-breakdown yung isang plata. So, additional. So, yung production line or yung mga ginagawa nila are all affected. No, and narinig ko marami diyan nagkaroon din ng spoilage, no, because hindi natutuloy yung ano to, yung production nila. So we are now thinking actually of coming up with a program, but I will explain this in detail later. No, na baka pwede natin i-move yung kanilang production at night. No, because sa gabi talagang walang ano to, walang MLD. No, walang load drop unless siguro lahat na ng planta out. No, that's the time, but I don't think it will reach that naman. The worst that happened was that during the MLD last month, no, was I think from 10 a.m. to 9 p.m. No, that was the worst. No, so in other words, from 9 p.m. to 9 a.m. Walang ano yan, walang MLD. No? So we were thinking na baka pwedeng mag-shift doon. And also, we will actually be coming up with rates, no? That might be cheaper, no? Kung doon yung production, no? Para naman makatulong sa mga ano to, makatulong sa mga, you know, sa mga may negosyo, no? Na kasi alam po when they shift, syempre there will be night differentials, no, so forth and so on. So if we could actually give them lower rates, no, para man lang ma-offset whatever additional expenses they have, no, would entice them para tuloy-tuloy ang kanilang production na to. So iniisip pa lang yan namin, no, but we are all already actually doing some simulation, because if this will come out to be good, and I will talk to the businessmen, to the business sector, no, and if this will be accepted, then this might be a program, no, na makakatulong talaga sa ating mga consumers, no, especially those na mga nasa SME, no, na may manufacturing or may production line, no, para hindi ma-interrupt, no, at the same time bringing trying to see if we can actually bring lower rates for that, no. So so kahit na may long-term solution ang DOE, no, even if we're looking at all of this, we're still thinking on how, what is it, what are other initiatives we can do to help our consumers, no? I mean, that is our well, yan naman pwede kong i-promise, no, kasi that is within our control, no. Again, as I've said, once we're okay with the simulations, I talk to the business group. And if there will be traction, this will be a big help para sa ating mga negosyante. No?
1: Alright, madamuhin ka, salamat, Mr. Erwel Castro, ang Presidente kag Chief Executive Officer sang More Power. Sir, nice having you here, sir. Kag damuhin ka, salamat. Biskan Sunday, no? Yes. Nag-alat ka sang time mo sa amon. Good luck, sir. Kag happy weekend sa imo, sir.
0: Why problema, gid? Basta, Donnie and Herbert, basta hindi pwede in person, okay ang Zoom, I'll always
2: thank you, Sir Rowell.
0: Kahit pa may sakit, kahit pa naka-flu, wala kahit problema.
2: Sir Rowell, napapakinggan.
0: So thank you too.
2: Napapakinggan tayo sa Todo Radio, Karibo, at saka Kapis. Sana, I think, nakabinipisyo rin sila pakikinig sa'yo as far as energy is concerned. Thank you again, Sir Rowell. May next time makakontakt liwat kami sa imo. Okay?
1: Okay.
2: Thank you.
1: Thank you so much, sir.
0: Thank you. Salamat, din.
1: Pareho sa number ni Sir Rowell. Bisan gila ubo, ginatrakaso. Medyo ginaubo siya. Breakdown ang ikayong lawas. Sige, Gyapon. Ang pareho kami ng mga tubong adlaw. No? Naga-breakdown. Anyway, ang breakdown sa ikayong lawas because ang pagkambiyo-kambiyo sa klima, Manong Herbert. No? Perte kainit kunaga. Tapos sa hapon, gulpi lang kabubo ang ulan. No?
2: Yes.
1: Pareho kagahapon, bumubo naman ang ulan. No?
2: Kag nagbahagi ng sudan.
1: Yes, oo. Oh. Mm-hmm. Anyway, acknowledge sa aton sining mga listeners kag followers sa Radyo Todo Akla, no, sa Rojas City Capiz, no, kag sa tanan nga mga public markets, no, Manong Herbert.
2: Oh, 17 public markets kita diri sa Iloilo. may speaker system kita dito.
1: Nagalanog.
2: Samtang nagapandahan ang mga pamuluyo, nagapamati sa Radyo
1: Mercado Iloilo. Sa aton Facebook Live, like, share, and follow lang sa...
2: May YouTube man kita.
1: May YouTube. Radyo Mercado Iloilo. Sa aton programa, reklamo.
2: International na gini kita eh.
1: Anyway, Manong Herbert, may gamay tanga chimpo ah para sa ato ni kadua nga bisita. So para magpatag lang pala gamay kay tita mo gapamangkot subong. Siling nila gapasulod ng El Nino nga sige pang ulan, no? Ati kung kita yung mag binertuldo lang lang sa bat, ti mapati lang niya mga kauturan naton. Pero at least kung halin sa isa ka eksperto ang ma-explain sina at mapatagi na sang maayo.
2: Yes,
1: anyway,
2: yes.
1: Makaupo na itong mga abyan subong aga ang weather specialist, no?
2: Specialist
1: sa pag-asa Iloilo. Another than Mr. Engineer Rolly Cuenca. Sir, good morning.
2: Morning, sir.
1: Welcome sa Reklamo Publiko program.
3: Yes, sir. So, good morning, Sir Noni, Sir Herbert. No? Good morning man sa mga tagpalamatiin naton, mga kamerkado naton, kaga mga nagasubaybay, no, sa live naton. Good morning. Sa tanan.
1: Sagad-sagad naging niya si Engineer Cuenca. Kay Suki, isa sa Radyo Mercado puno kataga.
2: Amo gani, sikat na yun sa radio interviews eh.
1: Anyway, sir, nagkakatingala, bala kami. Bisan ako personally, halos tanan nga balita subong at may worse El Nino phenomenon kita. Pero ti nga to halos kadalaw siging ulan sa diri sa aton sa palibot sa syudad kag even sa iban nga mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Engineer Cuenca.
3: Yes, sir, no. So isa sa mga misconception, no, or ginakorekt man nato nung when it comes ng may El Nino, mostly bisa ato nagapanumdum wala na dayon ulan, no. But there are times, no, or most likely gitbag El Nino ang ginadulot niya sa aton isa ginapanubo niya ang ulan naton. So it doesn't mean wala kita ulan, pero ang amount sang ulan naton is mas nubo compare sa normal naton. And also take note naton nga kung El Nino possible sa gyapon na mga pagbaha, sir, no. So una na da isa kung may mga weather system kita nga nagaepekto sa aton, na especially subong kahapon, no, na experience naton may mamunog kita nga ulan since nga may LPA kita, no, nga sa sulod sang park kahapon, and as of now natunaw ini siya, and at the same time may ITCZ kita, no, nga nagaepekto. So nakadalagid sila sa mga pag-ulan sa aton, and during this El Nino amo man ni siya ang posible nga makadala sa mga pag-ulan sa aton, no. But without this weather system, no, such as mga LPA, ITCZ naton, mga bagyo naton, expect naton nga generally fair kaga manubo ang mga chances sa mga pag-ulan naton.
1: Para bala sa benepisyo sa aton sini nga mga ultimo nga mga pumuluyo, no, especially mga mangungumagid, no. Kahit sa subong Manong Herbert nagakrapping na sila mo. Gagarap na subong ang iba, nagasugo naman gani pananom. Sir, paano nila mahibaluan kung bala ari na gid man ang epekto sang El Nino sa pinaka simple na lang gid ninyo nga paglaragway kag pag-explicar, Mr. Cuenca, sir?
3: Yes, sir, no. So actually ang El Nino naton may duwa ini siya ka epekto, no. So meaning during the rainy season or amo nang habagat season naton, no. So may mga tendency na nga mas madamo lang mga pag-ulan, kumbaga gina-enhance niya or ginapakusog niya. But during the dry season, no, so nag-start pag magambag kita dry season, amo na siyang pagtapos gid sang habagat, which is na-declare naton nga natapos na gid man ang habagat naton. So transitioning nakita towards the dry season. So meaning nga na, sir, is expectar naton nga mas drier kita, no, kung may El Nino, no. So mas maulan kita during tag-ululan kag mas dry man kita during the dry season, no. So sa karon we are expecting, no, nga ang El Nino naton is nasa strong na kita, and possibly pa ini siya mag-intensify or mag towards the very strong El Nino or amo nang ginatawag nila nga super strong El Nino, no, and possible na siyang mag tabo before mag-end sang aton nga 2026, no. So we are expecting nga possibly ini siya nga magpanubo sa mga pag-ulan naton, no, when it comes nga magumpisa na gid, no, ang amihan naton kag magapadayon pa ini siya up to the first half of 2027.
1: based sa inyo sining geographical mapping, ano gid nga mga lugar diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo ang mas maapektuhan gid sa sining severe El Nino nga ginapabot naton?
3: Yes sir, no, so sa karon sir based sa ato no sa subo nga October ang province of Antique and Aklan sa karon na muna siyang under sa dry spell, no. So magambal kita dry spell meaning may 2 consecutive months na sila ang below normal, no, ang ulan nila. And diri sa aton sa Iloilo sir, we are forecast nga this October, no, posible nga ma-under na kita sa this November posible nga ma-under na kita sa dry spell, no. So meaning may 2 na kabulan nga manubo ang aton nga rainfall. And possible pa na sa sir nga magalala, no, into dry condition into dry spell, no, by December, and then by January up to the March gamat-amat na siya towards the drought, no, no. So meaning kung mag-drought na sir 5 consecutive months gid na nga below normal condition ng aton nga rainfall.
1: Nagayuhom pag nagakalipay niyang iban manong Herbert
2: nga ah,
1: especially yung mga mayors. Hindi maka-declare naman sila state of calamity.
2: Oh, no? Ganun daw.
1: Isan, why pa ganun kalamidad? Subong niya, masako na yung konseho.
2: Yes, pag, yes.
1: Istorya kay mayor nga, ti, kung saan sila ma-declare state of calamity. No? Una pa yung declaration. Sa,
2: I can read between the lines.
1: Oo, actual nga kalamidad. Anyway, heading aside. Diri sa Panay, nasiling mo ang Antique, kaga Aklan.
3: Yes.
1: No? Sa pinaka nubo nga perspektibo, Engineer Cuenca, anong mga makita nila sina? Nagalitik ang duta, nagahubas ang mga suba, nagahubas ang mga lake, anong sitwasyon sina?
3: Well, isama na sa sir is kung expectaron naton ang water may water shortage kita, no, since nga manubo ang mga pag-ulan naton, so meaning gamat-amat na siya. So kung ibutang naton sa galon sang tubig, no, sa tubig naton, no. So for example, may 100% kabi nga puno sang galon, no. So may reduction ini siya, no, from 20 to 40%, no, meaning 80% na lang sang puno nga tubig ang mabilin sa imo, no. And gamat-amat ni siya nubo up to the magambal kita dry spell, no. So may kakulangan kita sang 20 to 40%. And then pagabot na sa dry condition, then pagabot sang dry spell, no, so mas manubo pagid siya, no. So meaning 3 consecutive months na nga nubo sa normal ang imo nga storage sang tubig mo. So ginexpectar mo nga gaamat-amat ni siya, kumbaga ang duta naton gaamat-amat mala to the point nga magaamat-amat man sila crack, no, o kung taon naton mga kadutaan naton, no. So kagang temperatura naton expectaron naton nga magaamat-amat man init siya, sir.
1: Ano, Herbert? Ano yung musin nga mapanugyan sa mga kasimanwa mo sa Antique? Kruhay?
2: Kruhay!
1: Oh. Ano dito? Ano, piktado? Tos lang?
2: Gapang hay-hay sila. Pero kamerkado noon eh. Si Ato Balade nga Blamharon nga bisita, si Engineer Cuenca. As I was saying kayina, daw damo na wala agapati sa pag-asa. Subong kay 2 months ago pa nga laging mention ni Super El Nino. Pero hasta subong may mga bagyo na kalabot. So nga ako pa mangkot subong, Sir Rolly, nga ang ginambanin nyo nga Super El Nino, daw nagpadlock pagit sa mga tao yung word nga super. No? Ibig sabihin, no, the first time nga may amuni ka Basko nga long period nga hot ang weather. No? Do you interpret this Super El Nino? Nga ginabutangan pa ni Superman?
3: Yes sir, no. So ang actually on the technical term ga butang kita sang criteria to determine the strength, no, sang El Nino. And ang isa man sir sa ginaano sang taho abi is kung ang strength sang El Nino is gina-incorporate nila sa impact dayon, no. So well, actually ang a strong El Nino or a very strong El Nino is possible ini siya nga mangin devastating or kumbaga mangin destructive or mapaminsala, no, kung hindi naton pagpreparahan, no. The good thing on the El Nino is gradual ang pag-increase niya. Meaning, actually, nag-start na kita declare sang advisory is sang June pa, no? So, meaning, ang epekto niya is gradual man. So, we can prepare, no? So, that's why nga, very strong El Nino doesn't mean is very strong man ang impact niya. So, manging strong lang ni siya kung hindi kita magpreparar, no? So, that's why nga may mga tendency nung very strong El Nino siya, pero ang impact niya sa tao is less kung preparado.
1: When it comes to preparation, ano ba lang dapat nga obrahon sa aton sininga mga komunidad, sa aton mga pumuluyo?
3: Yes sir, so actually ang preparation naton dapat ano ni siya, no, ang collaborative, no, meaning hindi lang ni siya agency or isa lang ka agency, dapat tanan gid ni kita mag abuligay, no, kay multi-sectoral ni ang iyang nga epekto, no. Yeah, so meaning when it comes sa water sectors, no, so mag-amatamat kita conserve sa tubig nato, no, at the same time, no, ang sa mga farmers man nato, no, so at least makapanumdom na sila sa crops, varieties ang crops nga posible nila buhato, no, mga irrigation system naton easy update na naton, and also, no, sa mga health nato, no, mangin preparado kita when it comes sa mga heat index naton, sir, so isa man nga gina-anticipate naton nga posible mag-increase, no, so we should think, plan, and action sa mga possible nung mga heat related diseases nga posible mag-emerge, no, so isa man na siya, sir, and also sa mga educational nato, no, so mangin systematic na kita, no, kung mangin ma-init, so ang mga positive approach naton para hindi ma-interrupt ang aton nga education.
1: Okay, ano, Robert, may dugang pa ikaw pamangkot?
2: Isa pa ako pamangkot eh. Kay nagluwa bala generally ang balita sa newspaper na may prediction nga worldwide ning El Nino. So ang estimate nila nga basi magsubra po 100 kung ang tao mapatay, no? No, kasado ka negative bala ning view sa nga to ng mga forecaster kung kaysa kulbaan. Ba, anong basis na nga ba sila nga mga 400 katao, more or less 400 ang mapatay sa because of El Nino, no? May paatag ka bala, why they're saying this?
3: Yeah, so actually sir, isa man na sa ginaano nato, no, gin-avoid kay maka cause gid siya sang panic, no. Yes sir, alarming siya. So that's why nga kita gaano kita nga kung a very strong El Nino doesn't mean very strong impact, no. So mga devastating kag mga possible impacts, deaths, and actually a disruption sa mga economy naton is magkakatabo lang ini siya kung hindi kita magpreparar, mm-hmm. No. So we can avoid the ball ni siya ang mga impacts ang ano, so ang mga posible niya epekto sa ato, no, we cannot prevent nga ang El Nino nga mag-occur, no, kay matabo gid ni siya kay natural phenomena gid ni sila, so gakatabo gid ni sila, but ang impacts niya kag ang epekto niya sa aton is posible naton ma-avoid.
2: So
1: ikaw ginakulbaan ka na. Ito, I mean, seriously, ti dapat preparahan tagad ini manong Herbert. Hindi inilang ula.
2: Ama, nagpreparar na kami, nag-ipon kami sa dram-dram na tubig.
1: Ang mga pilosopo na yung nagambal, nga ti strong El Nino, pero sige, makunulan, ti ulatonyo pa, nga mag-ipon.
2: Siguro, kinanglan Superman hanggang magkupontra sa Super El Nino.
1: Anyway, Engineer Cuenca, tagaan na ka sang kahigayunan, no? Nga, basi may mga tips, may mga advisory pa ka mong iapang hatag, ati we all know ati kadaaga may mga advisory gin man sila na natawagan sila, yes, sa mga media outlet every day for the benefits ang sininga programa. Mr. Cuenca, basi may palimtong pa ikaw nga dugang.
3: Yes sir, no, so thank you again. So actually gadugang makita nga panugyan to always monitor gid, no, sa mga advisories nga gina update man nato, no, kay amo na sa sir ang mga misinformation, mga fake news posible gid makadala sa mga panic, no, sa ano naton, so always rely sa mga reliable source, no, so you can visit sa aton nga website, no, kag sa mga Facebook page man sa mga Pag-asa, at the same time, no, mangin ano lang kita magprepare kay amo na siya ang always ang impact niya is nagakatabo ni siya kung hindi naton pag preparahan, no, so that's why nga layo pa lang siya nagpahatag na kita sa preparation, agud nga hindi kita makibot nga amo na siya gali ang epekto niya sa aton, and we should also take seriously actually sa mga advisories nga ginapagwa sa nga pag-asa man no agod nga malikawan man nato no ang mga casualties no and unforeseen events and at the same time no ang mag-ugyon gyud kita no sa pag kontra no or sa pag iwas no sa mga possible madako nga epektos nga impact sining El Nino diri sa aton.
1: We would like to have more time sa tagapag-asa manong Herbert no sa mga palabuto naton nga mga programa. Kaya hindi importante ini nga dapat weekly may mga updates kita no sa epekto sining El Nino. So we're hoping Jerry Cuenca open ang amon sining programa no to accommodate you para magatag sa aton sa mga updates in the future.
2: Correct.
1: Manong Herbert, medyo naglapaw na tagamay.
2: Yes.
1: So I think we have a wonderful discussion so po nga sa Power Kaina with a more power CEO and President Mr. Juan Castro. Mm-hmm. And at the same time ang aton sining weather specialist na no?
2: Mm-hmm.
1: Nga ti importante gini nga mga topiko subong semana nga dapat hatagan aton sang pagtamod especially nga ti where doing live sa bilog nga isla sang Panay no? Sa Aklan, Capiz, Antique kag sa Gimaras. Lastly Mr. Cuenca basi may mensahe pa ikaw nga luyog ipaabot sa aton sining mga tagpalaman din.
3: Ayun no so amalan no emphasize ko lang liwat no nga this is a collaborative effort no sang sa tanan gid no nga to prepare and also at least na ambal ko naman siguro ang ano and amala na nga mag-ano lang kita take seriously sa mga advisories ni PAGASA and we should prepare lang gid no amo lang inaano naman.
1: Manong Herbert, kasi may tamyawon so, ka
2: da. So, kapasalamat.
1: Kapasalamat ka da.
2: Kapasalamat gid kita ka Merkado nung ni sa management sa Radyo Merkado.
1: Yes.
2: Sa hey,
1: Sir Jonathan Cabrera. Sir, good morning.
2: Especially kay Sir Jonathan Cabrera. Mahayogin ang aton nga coverage subong kay may relay stations kita sa to Radyo Aklan kag sa Capiz.
1: So, sa Hotel Del Rio. So,
2: Hotel
1: kita
2: Del Rio.
1: Subong,
2: ay kita subong. Pasi,
1: matingala to sila karoon. Gawain kita to.
2: Mga pig kita to. Dalo natin si Rolly. So, salamat. Kid Kanoni, kagayon niya ay Herbert. Benyang inyo lang, lingkod. Herbert Tigas P. Bego, nagpangabay, masama ninyo ako ng kolom sa Daily Guardian, kag sa Journal Visayas. Thank you.
1: We'll be having more of mga importante nga mga topiko kag mga impormasyon sa aton sininga programa so stay tuned same time same platform so sa madasal nga semana opdinyo kami Manong Herbert Bego ako naman si Noni Basco ini ang reklamo publiko program nga sa kinanggan sa Hotel Del Rio but for this special setup so diri kita karon sa studio sa Radyo Merkado Iloilo so until next week
2: bye-bye
1: mga kaabyanan mga televiewers mga followers na good luck kaga happy weekend.
4: Reklamo publiko programa nga gintumpisahan ni Danny Fajardo aton igapadayon pamatian ang tingog sang publiko pagdata na kayon ang mga isyu kag istorya sa nagkalain-lain nga anggulo. Reklamo publiko sa Hotel Del Rio.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap,

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Replay the hits! Radyo Merkado.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: The best of slow music mix.
2: Radyo Merkado.

0: Brung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Labrong tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar.

dati git ahay galinubog ta kwad laod la tungod wag ta ko et power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko permi adlaod la sa paginom ko it daya nga more power probiotic coffee hay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick has ta makaron hay gininom paghapon ako napasagamat gid ako sa more power probiotic coffee nga tungod mabaho git ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaod la makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayran ninyo nga roan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kawasan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: lawat. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom kita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kaping nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa atong kawasan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

tripping and stuff, talking about we got.

right here.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: you.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: that's what I like.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang pagsakan sa presyo. Kaglabing una ng mga balita. Police at hospital reports. Presyo ng mga balaklon. Kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Pagsakan sa Radyo Merkado.

0: Good morning, may dayang agahan sa ating mga kaigmanghuran. Sa bilog natin niya probinsya Itaclan, sa ating mga kamerkado una, sa ating mga merkado publiko, sa ating mga tendero-tendera, matansero-matansera, sa ating mga negosyante, mapa-wholesaler ka man uko na retailers. Basta sa makaroon niya pang orason, isa una yon masusako sa ating mga public markets. Good morning, Ged. Para niya gahon ag welcome sa ating niya Lunes nga edisyon, Lunes nga pagpayag. Ilan niya programa rung bagsakan. Makaroon kita nga pet sa dosigon sa buwan nito Oktubre dagong 2021.
1: Bagsakan!
0: Siya yung maging alagad makaroon niya gahon si Kamerkadong RB na Rompe. Sa pagkatod kayo at mga balita, impormasyon, mga nagkanabaya sa ating probinsya na klan, sa ating Western Visayas, ag sa ating Tekaron niya Pungso da Pilipinas, ag maskin sa Guaman, itatun niya nasyon mga kamerkado.
1: Pagsaka!
0: Siyempre, maging kabama natin doon na si Andaya Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, ag Kamerkadong Shayna Flores Masalio. Sa pagkatod katon it mga police reports, mga ginrespondehan ng mga insurante ako na ginpatagayon ng mga operation, itatunan na ng mga katapo ito otoridad sa ito niya 17 ka mga munisipalidad, iya sa ito niya bugos ng probinsya Itaclan. Aga, maging partner mo na ito, makaroon niya agahon sa partner sa technical side, si Kamerkadong John Albert De La Cruz. At sa kita mga Kamerkado Height, alas 6:30 sa pagkatod kinyo at mga balita, aga impormasyon. Trabago ron ay siyempre, kamusta ro? Ato nun nga mga kaigmahuran, kamusta ro nga pagbugtaw, pagbangon? Itpilan natin na sa mga igmanghon, itpilan natin sa mga kamerkado, kay kapo, dahil sa ato nyo may banwa itag kalibo, ay nagbuo, dahil karoon nyo mabaskog nga ugan, dugangan pa, dahil karoon nyo dagugdog ag pagpangilat. So, kamusta una sa ato nyo mga kaigmahuran, sa pila natin ka mga kabanwahanan, aga, syempre, sa ato ng mga kamerkado nga may market day makaroon niya adlaw ita Lunes. Kaya sa ato niya may banwa ita banga. So, good morning, giduna ha. May day niya gahon. Sa ato niya mga tendero, tendera, bolantero, bulantera. Sa ato mga kamerkado, ato niya mga balita, impormasyon. Ito niya pagkatauan nita, ligwa o dagan sa kabugusan. Ito niya pagpangalagad. Makaroon kita nga Lunes gon. So, dahil karoon niya, Domingo, mga kamerkado. Kapon, dahil karoon niya, Okon Kadlaw, ita, Sabado. Karagobgon, dahil karoon niya, ginapatigayon. Itatun na nga mga tapo, ita, otoridad. Iya, sa ito niya may banwa, ita, kalibo. Dahil karoon niya, anti-illegal gambling operation. Ako sa siin ay pitong ka-individual. Rung natigayon niya, madakpan. Itatun niya, klan na Pulisa Provincial Office. Kaya sa ito niya may bahit barangay poblasyon na kalibo. Pagkos dahil karoon niya pag-yabag sa Presidential Decree No. 1602 o kung prescribing stiffer penalties on illegal gambling. Matapos yan ay maaktuhan. Ina yung nagpatigayon. Ito dahil karoon niya hampang nga billiard mga kamerkado. So doon mga suspect nga na aresto ay nagpangidaron ita 22 hasta 52 anyos mga kamerkado. Tumamba na ito niya sa padayon man datong kampanya itatun niya makatapo ito otoridad pag-abots dahil karoon niya illegal nga sugang mga kamerkado. Bako niya kunagigid itong adlaw ita Biyernes ay sa ibahin man ito niya banwa ita ibahay aga ko adlaw ita Sabado o gagabi ito Sabado. Dahil karoon niya pitong ka-individual man rong natigayon niya ma-aresto or madakpan itatun niya makatapo ita otoridad. So sa dugang karoon niya mga detalye ito doon niya igahatod kinyo mga kamerkado. Aga syempre sa pala pa karoon ka mga police reports man niya igadugong itatun niya mga kamerkado patrol reporters. Samtang sa inyo dugang karoon yung mga balita sa inyo dugang mga impormasyon. Diban karoon niya ang baraton niya 40 hasta ita 60 pesos niya dugang sa sweldo. Itatanda nga mga mamumugon sa pribadong sektor, sa ating Western Visayas, ay paboraya sa pilao na sigon ka mga empleyado mga kamerkado. Pero doon sa parte, ipila ka mga negosyante, ay pila rong nagpabutsag. Kaya gusto si Nandang ipaiway anay. Nanday ko rin niya dugang sa saka sa sweldo mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Karay matapos ng ginapatigayon ng public hearing ita Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kaya sa ating Western Visayas, kung nagligid ka rin niya Domingo sa may bahin ita syudad, ita Iloilo nga kung sa CN. Kabanan sa mga empleyado sa pribadong sektor ay pabor sa dekaran niya 40 pesos hasta 60 pesos niya dugang sa sweldo. Gabi yun una sa ito yung mga minimum wage earners mga kamerkado. Kaya apisar ka lang, isa doon dekaran niya 500 pesos man niya dugang sa monthly minimum wage. Kaday ka rin yung mga kasambahay workers o mga kabulig sa mga panimagay ay ginaduso man sa atin niya Western Visayas. Kaya kung ato niya madunduman, pilang ka mga labor groups, labor union. Pero nga nagdihon, itaday ka rin niya petisyon. Ganda tani ka itong abay na ito niya. Adayang petisyon is 250 pesos dugang sa sweldo. Pero sa makaroon is sa ating karoon niya dole. Lagi kay Department of Labor and Employment kung dole Regional Director aga Chairman ito ay karoon niya Regional Tripartite and Wages Productivity Board Attorney Sixto Rodriguez Jr. ay pila sigon sa dekaroon niya mga negosyante nga nagpabor nga sa dekaroon niya pagpasaka itang bangod niya rasonable sigon mamba nga kabaton-baton man doon nga pagpasaka or pagdugang sa sweldo ipaw na ka mga empleyado sa 40 pesos hasta 60 pesos pero apesar ka na may nakaroon niya mga employers or mga negosyante nga nag-suwestiyon nga ipaiway anay doon na karoon niya pagpasaka sa sweldo huwag man na sanda isa apektado nung pila natin ka mga negosyante ita pila una ka krisis kabilis dahil karoon niya petrolyo and not only this school sa dahil karoon niya pagmahaman ita mga baga kunon mga kamerkado
1: pagsaka.
0: Karin, pila sa atin yung mga balita, impormasyon. Ngayon niya pagkatawan ito, Ligwa ko na dagan sa kabugusan. Ito ating nga pagpangalagad mga kamerkado. Ngayon ang kita, 23 minutos, karong nakaligad sa oras, ita alas 5.
1: Pagsakan!
0: Aga, sa kabugusan man siyempre, ito niya pagpangalagad mga kamerkado. Ito man karon niya pagsikaroon ni Duna. Ito niya, dusty pag-asa. Ito niya, si Coronavik, kamusta hon? Ang maging weather situation, weather update. Kaya sa ito niya, pungsod Pilipinas, makaroon niya Lunes. Sa ito na yun nga pag-kamusta hon? Pinagi sa ito niya, DST pag-asa. Pero bago ron, ay siyempre ako na yung pag-tamyaw, pag-abi-abi una sa ito niya mga kaigmang huran. Kaya sa makaroon niya pang orason, isa una gon sa tanyang mga merkado publiko masusako, agahon pa nagabugtaw, agahon pa nagabangon, aga busy yun sa tanyang mga merkado publiko. So good morning again, may nangyag agahon sa tanyang mga kaigmang huran sa tanyang may altabas sa public market. Para sa tanyang may banwa itaday, karoon niya bangas sa banga public market. Yung makaroon isa market day, kadadlaw itaday karoon niya Lunes. Aga sa ito man yung maigmangod na sa may banwa ita Libakaw sa Libakaw Public Market. Aga karoon niya Madalaga Public Market. Sa ito man yung mga igmanghod, yung sa ito niya may second district sa may western side. Ito niya probinsya na klan. Good morning, Maringa Gahon. Na sa ito niya may banwa ita dekaroon niya Borwanga. Para sa Borwanga Public Market. Sa ito niya may Nabas sa Public Market. Sa ito niya may banwa ita dekaroon niya Tangalan na Public Market. O na sa tayo may market o public market, naman siya public market, leso public market, at dahil karon niya malinaw public market. Sa atin man yung mga igmahod nga na iba katon, pinagi sa atin yung mga social media accounts, ita Radyo Mercado Clan. So good morning again, may dahil nga gahon sa mga nagatutok. Pinagi ba katon, pinagi sa atin yung Facebook page, aga YouTube channel, ita Radyo Mercado Clan. So sa atin na nga mga kaigmanguran, nga pa naka-follow, like, or subscribe sa atin yung mga social media accounts. Kaya i-like and follow nyo yun or i-type nyo sa inyong mga search bar nagkaroon nga Radyo Mercado Clan and i-like and follow rato nyo Facebook page aga mag-subscribe sa ato nyo YouTube channel aga like and follow man ro ato nyo TikTok account para sa pila karoon kong mga balita impormasyon mga nagkanaboy sa ato nyo provincial akan ay nyo ron nyo mabatian mabasahan o makitaan pinagi sa ato nyo mga social media accounts sa ganyan nyo man mapamantaw ang pila sa mga live stream sa ato nyo mga programa ay sa Radyo Mercado Aklan. Pwede may kami makapabot, itinyo ka rin yung mga komento, reaksyon, opinion, o kung greetings, pinagi sa atin yung mga social media accounts, mga Hamerkado. At the same time, ay syempre, pwede may kami makapabot, itinyo ka rin yung mga balita, mga nagkanambo na sa atin yung mga kabanwahanan, pinagi sa atin yung social media accounts, mga Hamerkado. 28:27 minutos rong nakaligad sa oras sita alas 5. Ang sa makaroon niya pang oras ng mga kamerkado, kakabay, nakapangapayon ka mo, nakapainitin ka mo, itinyo ka rin yung mga suksukan. Kaya kung wa pa sa atin yung mga kaigmang huran, mapakamu ka rin nakainom or nakahigop, itinyo ka rin yung mainit-init niya kape. Ay sa atin ng mga kaigmang huran, laking niya ginakarekomendar kinyo. Is doon dahil nga More Power Probiotics 81 Coffee Mix. Bawad dahil nga More Power Probiotics 81 Coffee Mix sa mga kamerkado, isa himo ra sa pilauna ka mga herbal ingredients nga makabuligid sa atin nga ikaayong gawas partikular doon pagpalimpyo ito nga colon, ukon, tinai. So sa atin nga mga kaigmang uran, yung panakatesting, yung panakatry, and then More Power Probiotics 81 Coffee Mix. Ano ano mga sengkap ka mga kamerkado ha is doon dayang moringa powder, turmeric powder, ampalaya, serpentina, ginseng, at doon dayang stevia which is makabuligid sa atin niya ikaayong gawas. Particular doon nga pagpalimpyo, ito niya colon, ukon, tinay. So available yun dahil sa atin yung mga kamerkado. Wala sa atin yung mga suki, yung masari-sari store, grocery stores, pharmacies o drugstores. Wala sa atin yung mga merkado publiko. Ag iyaman sa atin yung may Banwa Eat Kalibo. Bawa doon dahil nga More Power Probiotics 81 Coffee Mix. Is your cup success. Healthy gut, healthy life mga kamerkado. Pagsakan. Pwede nga 28 minutos sirong nakaligal sa oras sita alas 5 aga. Sa pila natin ka mga balita, dugaw natin yung mga impormasyon. Ito lang doon niya pag panumbalikan, mga kaligad yamang rupila karon ka mga pahinugdob. Kindly standby mga kamerkado.
2: Tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee. your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So reliable gid imo.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PET. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ika-apat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway kung video. Inibala artificial intelligence kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Waya 40 minutos yon, mga kamerkadro na kaligad sa oras sita alas 5. Agbalik yas natin nga pag payag sa natin nga programa rong bagsakan. Siyempre nga panyalagad siya kamerkadong RB na Arompe. Kaya good morning na yun sa pala natin kung mga kaimahuran niya kakabot pa lang sa atin yung mga merkado publiko. No, pa lang nagabukas ninyo ka rin yung mga pwesto ko na stalls. At the same time sa pila man natin kung mga kaimahuran niya nagpanindahan, nag-usay dahil karoon niya inog pamahaw, makaroon niya agahon, naguna rin sa atin yung mga public markets. So good morning, good kinyo. Naman sa tanyang mga imang hod niya, nag-ibakaton, pinagi sa tanyang social media accounts. Ita Raja Mercado Aklan. Good morning, good na ha, kay Madam Andrea Sukang. Yung always good niya, nag-atamyaw. Ita ko rin nga, good morning. On always good niya, nag-atamyaw. Ita ko rin nga, good morning, ka Mercado sa Atabas sa public market. Sa fee section, good morning, kinya tanan, and happy Monday. Ita ko rin nga, pag panamyaw, ay magaling ay Madam Andrea Sukgang. Agaw naman sa ating maibang hall sa may bahin ita madalaga public market ha. Nakandaya Sir Joel Quatriz at kay Madam Robelina Patricio Quatriz. Agaw naman kay Sir Jojo Igharas nagtalon. Sa ating niya nagtalon na meat shop dahil karoon niya madalaga public market. So good morning, good. Parahid nga gawin sa ating mga kaigmang hura. At same time sa pala man ito, sa mga merkado publiko, kaya sa ating nga bugos nga probinsya. Pagsakan! So sa pila na ito, sa mga balita, ang ating patawan na tayo, ito pangod makaroon nga agahon. Ito dahil karoon nga ang banaton is suno sa ating nga gina or sa suno sa gina patigay niya public hearing sa ibahin karon ta Iloilo City. May kakata na rin mga kamerkado ha sa dugang sa sweldo. Ipilan natin sa mga empleyado sa pribadong sektor ay pila sa dekaran yung mga mamugon ay pabor or kaya balance dekaran yung mga empleyado ay pabor sa 40 pesos hasta 60 pesos nga wage increase nga igapatuman or nakatanang nga igapatuman kung maprobahan itatan niya Regional Tripartite Wages and Productivity Board iya sa atin niya Western Visayas. Meron man isa kaparte sa ginapatigayon nga public hearing dekar nga RTWPB6 sa atin niya may Iloilo City. Pisar ka rin mga kamerkado, kaya suno kaya Department of Labor and Employment, ako ang Dole Regional Director, ang nagasarbe man, nga Chairman, iday ka rin niya RTWPB6, kaya Attorney Sixto Rodriguez Jr., pila sa mga employer, ay ginasuisyon, nga abiyan man na isa ipaiway anay, iday ka rin niya pagpasaka sa sweldo, odman sa epekto, iday ka rin niya krisis, tanda ka rin niya negosyo, pero may iba man, nga nagpabor, iday ka rin niya wage increase mga kamerkado, aga suno sa pila ka rin ka mga employer, or suno sa pila ka mga negosyante, ay reasonable, iday ka rin niya kantidad, niya 40 pesos hasta 60 pesos mga kamerkado. Kaya ito niya madunuman, this year, ay pila man sa mga labor groups, labor union, dahil karoon niya nag-dihon, ita petisyon, parang sa pagpasaka, ita sweldo, iya sa ito niya may Western Visayas. Kaya siyempre, sa makaroon niya panyempo or sa makaroon niya pagpangabuhi, ayong pila natin sa mga kaibahuran niya beyond dahil karoon niya mga minimum wage earners dahil karoon niya nagkakita ita minimum wage kaya sa ato niya Western Visayas sabang kugang pas dahil karoon niya pang adlaw-adlaw nga pag pangabuhi sa pang adlaw-adlaw nga gastuson dahil karoon niya minimum wage ay syempre dugangan pa dahil karoon niya pagmahay ita pressure dahil karoon niya mga produktong petrolyo. Ag dahil karoon niya pagmahay man, ipila sa mga bagakunon, kaya sa ato niya, rehiyon mga kamerkado. So, apisar ka lang, 40 pesos o kung nasta 60 pesos. Kamambay natin is ginabubanta nga pwede ipasaka dahil karoon niya sweldo. Padayon man niya ginadusoy dahil karoon niya pila sa mga labor groups or labor union. Karoon dahil karoon niya 250 pesos nga across the board wage increase mga kamerkado. Kaya daya, karoon nga mabay natin na ikaundan itang unang mga petisyon nga gindihon sa atin niya RTWPB6. So, ginapabutsag man ni Atty. Rodriguez Jr. Kaya pamatian ang darong mga suwestyon it nagsari-sari nga sektor ag i-deliberate raya sigon it board kung ano rong magiging manami. Kaya iya sa atin niya probinsya itaklan mga kamerkado ay doong regional tripartite wages and productivity board ay magpatigayon man ita public hearing sa mabot niya October 20 para sa nagkaroon niya ginaproponer niya minimum wage adjustment iya sa atin niya Western Visayas. So doong ginaimbitar ka na ito ato niya Dole o nagkaroon niya RTWPB6 isang mga empleyado sa pribado nga mga establishmento aga dekoron niya mga employer mga kamerka. So kusin, dekoron niya public hearing sigon ay magataw ita oportunidad para sa mga stakeholders para nga ipresentar nakabisa, dekoron niya session, experience kung na relevant data ag information dekoron niya prevailing wages employment condition aga iba pa karon naman natin ay economic aga social factors nga maka bulig sa pag-determina it nga dugang sa sweldo it aday karon yung mga empleyado iya sa aton niya rehiyon mga kamerkado. Kaya suno sa aton karon niya RTWPB 6 chairman sa Dole regional director yan da sigon niya maging desisyon ay igabases dahil karoon niya mga ebidensya nga igapresentar aga posible nga makapagawa ito ay karoon nga resolusyon ng board sa ginaduso ang wage increase bago matapos dahil karoon niya dagon 2021 mga kamerkado. Kaya yeah, size dahil karoon niya mambay natin niya 40 pesos hasta 60 pesos kaya dahil karoon niya wage increase sa atin niya Western Visayas ay ginaduso man it dahil karoon niya pila sa mga kabulig sa bagay o dahil karoon niya kasambahay sa atin niya rehiyon arong 500 pesos nga duga sa monthly minimum wage so dahil karoon niya ginapatigayon man niya public hearing mga kamerkado. So halin sa 6,500 pesos niya minimum wage ay mahimoon si Gunraya niya 7,000 pesos kung maaprobahan dekoran niya ginaduso niya 500 pesos niya saka sa sweldo dekoran niya mga kasambahay workers mga kamerkado. Pagsakan! Kaya sa bilog man na sa mamba natin ginahugat-hugat it pila sa atin yung mga kaigmahuran pila sa atin yung mga kamerkado gabi yun sa mga empleyado sa pribadong sektor mga kamerkado. So meron ito 49 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5 aga naka-standby man sa piyak na linya aton karon niya pamatian aton niya Diostia Pagasa sa pagkatunan ka ito na ita pinakauling daganita paniyam po iya sa aton niya Pungso da Pilipinas. Sa aton niya pamatian mga kamerkado si Diostia Pagasa weather specialist Adsar D. Aurelio. Pagsakan.
1: Magandang umaga, narito ang weather update. Si Bagyong Koguma ay tuloy na pong lumabas ng ating tropical cyclone domain. Samantalang itong tropical depression ay nanatiling nasa loob ng ating TC domain, kasalukuyan nasa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong tropical depression ay malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. ang naapektuhan sa ating bansa itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies ay naapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang itong northeasterly wind flow ay naapekto pa rin sa extreme Northern Luzon. Sa susunod na tatlong araw, itong ITCZ at easterlies ay makapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, itong northeasterly wind flow ay inaasahang makapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa lagay na panahon ngayong araw, dito sa Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, ganoon din sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region. Kasama na rin ang lalawigan ng Benguet, ganoon din sa Pangasinan, Isabela at Aurora. Maulap din na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay makaranas ng fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao, makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Sangguanga Peninsula at Caraga. Samantala, sa lalabing pong bahagi ng Mindanao at sa lalabing bahagi ng Visayas ay makaranas ng fair weather kung saan ay makaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin na nais o nagpaplanong pumalaot ngayong araw, safe naman po sa buong kapuluan. Ang araw sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga, sunset mamaya pong 5:39 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzardi Aurelio.
2: Pagsaka.

nagkaroon niya 500 pesos na graduso ng monthly minimum wage or sa dugang sa monthly minimum wage. Nagkaroon niya mga kasambahay workers. Yeah, sa atod niya, Rihi yun ay naging kaparte man raya sa Ginpatigayon. Niya public hearing, itatod niya Department of Labor and Employment, RTWPB6 sa mga kamerkado sa may bahin ita Iloilo City. So kung aprobahan si Gon ay dekoran niya halin 6,500 pesos niya presente niya monthly minimum wage para sa ato niya mga kasambahay workers na mahimo si Gon Raya niya 7,000 pesos yung kasong maaprobahan kundi yung 500 pesos nga dugang sa sweldo mga kamerkado. Kaya sunod sa Decor Gina Pabutsags, Decor niya public hearing itong sitwasyon. Ipaula sa atin yung mga kasambahay o kung nagkabulig sa panimagay nga underpaid si Gonsanda o kung huwag na swelduhan, ita insakto itpilako ng ka mga employers ay kabanan sa Decor niya mga kabulig sa bagay ay uwa it Decor niya kontrata mga kamerkado. So sa bilog sigon sa ginatanaw nga rason dahil nga problema ay rong kakugangan sa ideya at launa sa ating mga kaigmanghuran sa ikaroon niya batas kasambahay o kung Republic Act number 10361 nga nag-iba sa mga kimetarong benepisyo nga mabuog kunta at ikaroon niya mga kasambahay mga kamerkado. So sunod sa ating RTWPB6 ay haom nga magbulig ang anda karon niya ahensya sa mga kasambahay workers angos day karon niya pag edukara gabi yon sa day karon niya importansya ita kontrata sa tunga ita day karon niya sang ka kabulik sa bagay aga anda karon niya employer kaya tuyo man singon day karon niya public hearing niya matipon ng mga suggestion aga man naman opinion day karon niya mga empleyado iya sa ato niya Western Visayas so, sa itong nga rehiyon may kaangtanan niya ni sa graduso nga minimum wage adjustment ay sa milog raya sa mga manato na ginahugat-hugat it pila sa itong yung mga kaigmanghuran pila sa itong yung mga kamerkado nga manato na isa nagatrabaho or nagapang-empleyo sa pribadong sektor ay mabahawin doon niya bagay at least man na isa doong 40 hasta 60 pesos maging dugang although kugang taron sa pila natin kay mga kaigmanguran dahil ka niya dugang sa sweldo pero at least man na miskan may una kaysa uwa mga kamerkado. So ginagauman man niya sunod sa atin niya RTWPB6 ay makapagawa dahil karon niya approval or dahil karon niya resolution angos dahil karon niya minimum wage adjustment kaya sa atin niya rehiyon bago matapos dahil karon niya dagon 2026 kaya sa pilauna ka mga rehiyon sa atin nga pungsod Pilipinas ay nakaangkon man itila karon ka mga wage adjustment tuga at dahil karon niya syempre una ka rin nga ba natin ay naapektuhan natin yung mga empleyado is doon na yung pagmahay sa presyo at mga produktong petrolyo kasi na ginagauman nyo man niya by this or by this or in agang adlaw at lawita Martes ay ginagauman nyo man niya mas parayang magamahay aga syempre doong masakit ka ron ay doong apektado is doon natin yung mga igmanghod nga nagasaliks dahil karon niya minimum wage mga kamerkado. Aga, dugangan pa akong magmahal doon dahil karon niya mga presyo ito mga produktong petrolyo ay syempre may domino effect niya dra sa pila natin kung mga kaigmanghuran o nagataas doon transportation cost o dahil karon niya cost of production ipila natin sa mga kaigmanghuran aga, syempre apektado man rung or magataas man dung presyo ay pilauna sa atin yung mga bagakunon aga nagataas man dung gastuson it pila sa atin yung mga iga manghod mga kamerkado. So nakita nga 58 minutos rung nakaligad sa oras ita alas 5 aga sa dugang na natin yung mga balita aga
mga detalye pa. Itatanggarin yung mga

0: balita. Aga the same time report. Ito yung mga Kamerkado Patrol reporters. Ito lang pag panumbalikan. Mga kaligad yan, mga rupila karon ka mga pahinom daw. Kindly standby mga Kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom,

0: hanggan kong gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, board resolution o secretary certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan.
2: Dobe minutos yon mga merkado ng nakaligal sa oras ita alas 6. Agbalik isa niya pag pangalagad sa tanya programa rung bagsakan. Syempre ka pa niya alagad si kamerkadong RB na Arompe.
1: Pagsakan.
2: Aga, samtang ginangan na ito, doon linya, ito nga kamerkado patrol reporters. Pakatumay ka ito, syempre, sila ka rin ka mga balita na kanabo. Kaya sa ito nga probinsya taklaan sa mga police operations nga ginapatigay yun. Ita pila sa atin yung mga tapo ito otoridad. Ay, syempre, good morning na rin. May dahil nga gahon na sa atin yung may Altabas sa public market. Nakanday madam Inday Concepcion. Nakay Sir Morito Benedicto Atulio sa Pewked Store. Agkama naman, una sa atin yung mga kaigmahuran. Dekoran niya, Banwat Madlag sa Madlag Public Market. At naman sa atin yung mga kamerkado sa maya Banwat. Dekoran niya, Banga, una sa Banga Public Market. Sa atin yung mga tendero-tendera, bolantera-bolantera kay makaron isa market day. Adlaw ita tinda sa atin yung maya Banwat ita Banga.
1: Pagsakan!
2: Aga, syempre, sa pala pa natin ka mga kaibanghuran, nasa atin yung may Banwat Boruanga, nasa Boruanga Public Market. Good morning, good una, sa atin yung mga kaibanghuran. Aga, syempre, sa pala pa natin ka mga iga, manghod, sa atin yung mga merkado publiko. Yeah, sa makaroon ay masusako. Aga, dupila mo natin sa mga igmanghod. At ay karoon niya, nagpanindahan. Naman sa atin yung mga drivers, sa tanya tag sa ka mga terminals, mapa tricycle drivers, habal-habal drivers, jeepney drivers, ako na van drivers, bus drivers, aga masusako yun. Aga una sa atin yung mga merkado publiko, sa atin yung mga terminals, nagahugat na karoon niya pasahero, haungon sa pagpamasalan. So good morning, good king, yung mga kamerkado. So, sa mga ginangan na ito, doon nga linya, ito nga kamerkado patrol reporter, kaya kamerkadong Mary Joy. May syempre sa atin ka rin yung mga balita, magaling sa atin yung may first district, ita probinsya, ita Aklan. Syempre, kamusta na ito, doon dahil ka rin niya dayagan, ita peace and order, sa atin yung may first district. So, nakasunway man sa pinakalinya, rata niya kamerkado patrol reporter.
1: Pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado Live Report.
2: Sa piyangalinya si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, si Mona Tipon, niya mga balita. Kamerkadong Mary Joy, good morning.
3: Yes, Kamerabin. Ito na sa
2: kita. Mukhang masigurit halata.
3: Halata? Daw ginangungo ka kon.
2: Sorry.
3: Aron.
2: Ano guman?
3: Dapat hawa nagpauan-ugan.
2: Wa man nagpauan-ugan kaso ay wa man nagpauan-ugan kaso may una ka rin yung mga party ka, so last party ka. See care.
3: Inom ita bugong.
2: Oh, okay. Naginom man ay naglalaman.
3: Ha?
2: Nagainom man.
3: Mayad.
2: Sige, kamusta na yung mga paglibot-libot? Eh, medyo mo ganun kabi
3: eh. Yes, sa atin niya pag pupanawag, no, sa atin karoon niya mga municipal station na rin sa atin niya. First district, ag karoon niya na sa iba para, bow. Pareho man sa so last week, namarami, matawahal man.
2: Okay.
3: Naroon na karoon niya area of responsibility, no, kapag-arwin na wala karang responde. Or huwag man siguro nito sa record. Nakablarvin sa ating karoon yung mga police station magini sa ating karoon unang distrito ita probinsya. Pero iya sa ating karoon yung mayaban huwag ita kanibo may rekarang paresto, no? Atong karoon nga bahin ita Aklan Police Provincial Office ng Kablarvin. Particular ating karoon nga Aklan Provincial Intelligence Unit sa bulig ating karoon nga kanibo PNP may na-aresto sa darang pito ka mga suspect or mga persona nga rin nga nag-yapas sa rekara nga illegal gambling. Rekara ng Presidential Decree number 1602 nga rin nga rin sa hampang billiard.
2: Okay.
3: Billiard sa Rwanda karon nga ginhuhampang nga rin nga may involved woman, no? Nga kwarta nga rin may taya. Rason nga sandara ha gin patigayunan ila rekara operasyon at ang kaling mga otoridad. Pag natabo rekara nga pag hinakop na sa pito para ka mga persona, alas 10:55 kung rason ko October 10 kagrabe na rekara sa may barangay poblasyon sa Banwa it Kalibo. Pali nagaidad, ano, rekara nga mga nadakpan niya ra, from 22 years old to 52 years old, ano, rekara nga pang idaron. 22 rupi na kabata sa 52 pero magugulang kabrabi na sa rekarang ito ka mga individual nga rang dakpan na nag-engage nga ni sa rekarang hampang nga billiard game nga may involved karang kwarta na kabrabi. Bali na buo siya na karoon niya posisyon rekarang billiard nga lamesa, billiard balls, rekarang puti nga cue ball nga may kaibahan nga red dot nga rang Arvin, rekara nga triangle rack, mechanical bridge, cue sticks, billiard chalk, cash nga 3,800 pesos. Raya nga 3,800 pesos nga rang Arvin nga kwartang habuo tapos ito nito pito ka mga persona raya ro nagserbi ka rang taya no sa rekara nga gambling activity ita pito ka mga kalutin nga ra na kabra Arvin. Ag may anap pa nga ra 2 pieces ito 100 peso bill nga nag ano ra yang ara mark money.
2: Okay.
3: So, 2 pieces nga 100 pesos bill 200 pesos nang driving high raya mark money. Nak driving. So ru yon do mga naresto nga ra bali sandaron o pure kada nga nagahampang sa bilya di ba dai maro pure kada nga nagahampang may referee man aga raya dayon nya mga manog taya nak driving. Pero involved sa rekarang illegal activities nga ra nung aging aresto nga nito atin karoon yung mga otoridad. So sa mga karoon, ano, rekarang apito sa custodial atin karoon nga Kalibo PNP. So bin-update natin no, kung sandara hayha in question. But negative pa kita sa information. So hindi natin nga bubalikan no, kung sandara hayha pasakaan yun ilarekarang yung kaso no, sa pag-agapas nga ni sa rekarang nga Presidential Decree number 1602 rekarang nga prescribing stiffer penalties on illegal gambling nga ra na kabarbiya niya. Samtang sa ating karoon nga dugang pagid nga report at ating karoon nga ginpost kahapon na kabarbiya nga tatlo ka mga persona nga nagsakay sa rekaran nga motor nga wait gaong-gaong kabarbiya. Kung ato matandaan no, sa ating report, rekaran nga motorsiklo nga ra nga Suzuki SW110D nga ra kabarbiya gin, ano ra, gin buo o naduga no, sa ating nakaparada o nakapark. Dikara sa Kilidit Bagay, no, Kutag Iya, no, dikara sa Mekorok 2, Pilasurina Street, Pulasyon na Kalibo kabarbiya, ang natagupang din niya ni Pagkiya nga wow, aro motorsiklo. So, gin-update na ito, no, rekaran nga Igmang Hood, it, Tag-iya. Ha, recover kabrabi na rure ka rin motorsiklo. Rekarot asa may bahin it parang ibulwang.
2: Okay.
3: Sa bulwang ut ah, no kabrabi ay ginpost abi no it rekara nga nakakita ru rekara nga motorsiklo same git as a definition or rekara nga itsura no it rekara nga motor nga ginapanag iyahan nga ni it rekara nga tag-iya baliro kaugdan ni rekara nga post nga anyong motor ra nga smash kita mo lang namon sa tagunan na pakiklaim ang iya sa bulwang puro 4 PM lang lagi kang. So same git as na itog nga motor kabrabin o ikaw nga Suzuki no nga raya nga ni Rogin na pinagiyahan sa tag-iya kara.
2: So, kumusta mata?
3: Ikaw nga motorsiklo.
2: Kompleto mata?
3: Ubos. Ubos ro ikaw nga
2: gasolina.
3: Ubos ro gasolina, wag na nandan no gi ano. Dahil karang nga tatlo nga nagbuo nga ra, wag na nandan gi paggasolinahan, gi ubos si nandan gasolina. Basi kung full tank pa to kabrabin bago na naging takaw no ikaw nga motorsiklo. So ubos gi daro ra kada nga gasolina flat pa no ra kada nga kariton bawking amot anang dara yun enjoy ride at siguro nang dara hina flat gi aro ra kada nga kariton it motorsiklo nga ra driving agwa ut ara kada nga hand grip na nadunga ut ah. So may mga ano may mga kasamaran ag may mga naduga pero syempre nagapsyaman sa gihapon no ra kada nga tag iya nga na ibalikan da no ro ra kada nga motorsiklo pero sa gihapon no may pagsabto na rekara nga tatlo ka mga individual nga ra nga nagtakaw kay haring ani no may buyot nga footage or sura ya atin karon nga mga awtoridad sa province so nakadepende yon no sa rekara nga tagiya kung imora or sandara hay pagpasakaan it kaso no kam Darwin
2: identify mo tama ni nga mga awtoridad kung as in odin da karon mga individual kay tatlo to tapos ano no nagangkas da karon nga motorsiklo
3: tatlo sanda nga nagangkas kada pero aton pagidugang nga sa yuron sa mismo karang investigador kung kilaga ba nga, no? Ruray ka rin nga tatlo ka mga individual nga rahit. Klaro man, abi sa CCTV, pero sa gihapon, ibutan natin sa alimat mga otoridad. Ruray ka rin nga pagkakilanlan no? Ita tatlo ka mga individual nga rin nga nagsakay, ag nag-upo sa gasolina, nagsahat ito ka rito, nit motor nga rin Darwin, ag nag-buo ito ka rin hand grip, ito ka rin motor stick Darwin.
2: Sige, kung kadong
3: okay. So, true yun o rin karoon nga report. Magaling sa rin nga may area of responsibility. Para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkado Mary Jo de la Cruz Melgar, Itradyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Mercado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan!
2: Sana niya na batian na mga kamerkado si kamerkadong Mary Jo de la Cruz Malgas na naman niya tipon yung mga balita magaling sa ato niya may first district ita probinsya ita class dahil karoon yung mga gina-respondihan yung mga insidente o na dahil karoon niya operation niya gina-patigayon particular dahil karoon niya anti-illegal gambling operation niya gina-patigayon ita ato niya mga katapo ita autoridad yas ato niya may banwa ita kalibo. So, ginagawa naman nato doon linya ni Kamerkadong Shane Flores Masalio. So, naman siyempre nga dugang nga mga balita. Magaling man sa ito niya may second district. Magaling sa mga banuat naman siya hasta sa Malinaw at Borowangka. Sabi ka mo sa hon kung naging matawhay. Parang una ka rin yung mga reported incidents. Una sa ito niya may segundo distrito. Samtang gina-fix pa rin ito yung partner sa technical side ay syempre sa wala natin yung mga igmang hod. Aga syempre good morning kita na yun sa ito nyo ba may bahing ka ron ita banwa ita ano man siya nasa naman siya public market. Gaun naman sa ito niya may banot Laso. So, Laso Public Market. Banot Makato. So, nakasunway man sa piyakaroon nga linya. Rata niya ka Mercado Patrol Reporter.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan! Radyo Mercado. Live Report.
2: Sa piyang alinya, si Kamerkadong Shane Flores Masalio si mukha niya tipon yung mga balita maghalin sa ito niya may second district kita probinsya ita Aklan. Kamerkadong Shane, good morning!
4: Good morning, Kamerkadong Arctic Network. Paro imo timoga.
2: Ah ba? Ambal, okay mo? Hindi ka
4: naman sinasabi kahapon doon.
2: Ay, ano?
4: Sa iba ko kayo, iba ng pat.
2: Oh, dugangan pa kahapon niya. Pag-abot ko ay round out. Ginamalas-malas.
4: Pero tipo, pwede yung dugo may rubugas pag sana. Kung nasa gopher, kaso nag-run out.
2: What na naging humay rubugas?
4: bumalik mo sa pagpapala.
2: Sige, kamusta una sa yung mga paglibot-libot? Medyo good mood ka makara.
4: This week, I'll be high syempre for Dohan.
2: Aba.
4: And, recognize kami ka Darby, mga katulad sa mga balita. Naton, update naton kami ka Darby. Sara, ikaw nga this week, sa tabo ka hapon. So, ayak sa mga panas na pagkita. Pukun ko, October 10, kami ka Darby. Sa may huyaw-huyaw. Actually, hey, atun ka nga ang makaistorya man yung atun ka nga kuman siya PNP. Regarding ni Kamerkad Arvin sa update, no? Hay, padayin pa ka nga nakakonsign sa ospital. Doraya ka nga driver sa Kamerkad Arvin nga imo nga ni kumating duman nga sumunggab sa mga nakaparada nga tricycle ag motorcycle. Hindi ka sa may isang ka namat siya ni Kamerkad Arvin sa araya ka nga huyaw-huyaw, no? Numan siya. Di karaya hay according man kara sa atin naman sa PNP do raya kara nga base man sa nakara nga blood report sa Mercad Arvin ha obserbahan no nga sa idaom kare makahilo nga inim no do raya kara ka Mercad Arvin nga driver nga ra no actually nagpa blood man aro ana karon nga mga sunggaban nga tricycle kat mga na damage git sa Mercad Arvin nga just in case no nga maka magbuhay mo sa ospital, hay pag-contact ko lang sanda ita naman siya PNP para mag-atubang sanda. Siya rin ka nga naman siya Municipal Police Station, Kamerkado Arvin. Bangod niya ni nga, oo, dayuwag yun ako to Kamerkado Arvin do, ano eh, may nayupi na tricycle. Aga ka man naman, wamatayit na, ano ha, wamatay mo it. Raya karon nga nadamay nga ibang motorista during that time unay mo sa National Highway pero apat agid nga nakaparada nga tricycle ang may initially ha initially cover na Arvin nga may una karay mga tama sa uwo raya karon nga sambitan nga rider no so that's why una ano kara sabi nga ginabuwog sa isang ka-hospital no sa ating Banwa it kanibo ano matalo sila nga sure matalo nga PNP ka Mercado Arvin nga anytime nga kung may araya nga update yun sa ilang karagalata mo aksidente ho hay pwede kita makapakayo kung naka-detail sa Mercado Arvin
2: sige
4: sa dugang pagkatong sila nga balita may isang ka-baraka nung tinakawan ka Mercado Arvin sa may Buruanga kususin nga nila ng Hayro natabo ka nga pagpanako ka Mercado Arvin hay kahapon no initial information naton kaya ka nga buhabuo ka rin no kinabubanta 30,000 pesos nga kwarta may mga una kay ka nga mga products or goods ka Mercado Arvin na hatakaw pero rin ka nga nasalitan nga kawatan o kung mga kawatan
2: ka ano rin ka Mercado nga siya yun baraka or yung grocery store yung tagad?
4: Sari-sari store, Imaw.
2: Okay.
4: Oo, hay, Rikaraya, may Kamerkado Arvin, hay, medyo, anat abira, duray sa karanan ng baraka, hay, bukod tayo kung nabalasan ako nga balay.
2: Bukod,
4: medyo may distansya ka na. Oo. Medyo magayo, Kamerkado Arvin.
2: Okay.
4: Kaya, kubantos siguro mga 50 metro.
2: Pero magapit, man saan lang panimayroon?
4: Diyan so. Pero di ever ka dabi. Actually, hey, nagtawag sa ating Buruanga PNP. Si Police Major Matson Sabaduro makahatag ng karaita. Bilo ka ng information. At kama naman, hey, hopefully ba, interview natin yung Moduna. Daya, Bika Marka Darwin, hey, bukot it. Mahaba na ito ng bus na ating nakawan.
2: Yes.
4: 6,000 pesos, hey, babahot ang kwarta.
2: Ag kalugian, Aron, sa ding sari-sari store owner. So, ayun nga ba, kumusin ka mabot almost 30 plus nga ron?
4: Oo. Ag doing ka Mercado Arvin nga, I think ay initially man, nga mga 30,000 plus man nga mga produkto ng matakaw ka rin. Ito yan nga mga ano, aside sa kwarta ha.
2: Oo.
4: Para ito yung hawatan ka Mercado Arvin. So, hopefully may interview na doon na si Police Major Sabado para saan naman ka rin nga mga andang investigation it atun kara nga Buruanga PNP ag about kara sa pagpahanumdum ang Kamerkado Arvin atun kara nga mga store owners aga syempre atun kara nga mga residente no ita Buruanga
3: kasi bukod it mahabon natin nga bukod kita it aduyin nga manami manakawan sa merkado ma di ba hambal sa dagha okay lang man manakawan sa sa sunugan hopefully hindi manabo ro yung dayo haron ka merkado ay
2: Roger
3: kasi oo di nga kaguin ang gihapon ay kaya mga biktima ka merkado ay dahil kaya klase it pagpanakaw sa pinakarabahin iya kong sa atin nga second district na sa ito mga report nga ra ay matauhay mataas at ito mga iba ka mga municipal police station iya ko rin sa atin nga segundo distrito.
2: Sige.
3: Ako man si Carmer Kadong Chim na lipatan ko ng pangayon at yung matay ko ng pilido
2: aba kuya pa bailo hindi na
3: Name mo. Kadong Shane Flores Masayo. Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan
1: Cebu. Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
2: Alam ka na yan, nabatihan na mga kamerkadong matipon man yung mga balita at the same time report ni kamerkadong Shane Flores Masalio. Nakatunod ka sa oras. Gawin kita ng 29 minutos nang nakaligad sa oras ita alas 6. So sa labid na natin yung mga minuto sa ating pagpangalagad mga karanya agahon. Ako lang ganyan pagpasayamat sa ating mga igmanghod. Always good niya lagay ba sa atin niya pag pagayag kada agaw. Na sa atin yung mga merkado publiko, na sa atin yung may banga public market, yung Macranis Market Day. Ano sa atin may Madalag Public Market, Libakaw Public Market, ag Altabas Public Market sa atin may First District. Sa atin may Segundo Distrito, good atin yung pagpasamat. Na sa atin may Malinaw Public Market, Leso Public Market. Numansya Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, Aga Borwanga Public Market. Sa atin man yung maigmahod niya, nagibakaton, pinagi sa atin yung mga social media accounts, ita Radyo Mercado Aklan. Sa atin yung mga kaigmang huran, like karoon niya, atin niya live stream, ita Facebook page, ag sa atin niya YouTube channel. Wala kitang magbibati sa mga masunod pang news and public press program. Ita Radyo Mercado Aklan. Naging kaiba natin sa balita makalanya gahon si Kamerkado nga Shaina Flores Masalio at Kamerkado Mary Jo de la Cruz Melgar. Naging partner mo natin sa technical side si Kamerkado nga John Albert de la Cruz. Aga sa man para sa programang bagsakan ako man si Kamerkado Arvin Rompe ng Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Inyo nabatian ang programang Pagsakot Tubtubwas Madamo gid nga salamat.
6: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid din mo.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kakaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program ang PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Ara sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:43.

0: Marad nga gahon aklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad programang Radyo Merkado Balita sa Umaga. Adlaw kita makaroon it Lunes. Pecha 12-1 sa buwan kat Oktubre 2026. Sa 24 days na lang mga kamerkado ag Pasko agon. Ay kami rin yung tagapagbalita ko si kamerkado Sarlene Manolayon Viray.
1: Ag kamerkadong RB na Ramfe.
0: Palakas sa mga nagapanguna natin niya headline sa Rodkinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kala niya Facebook page at YouTube channel ng Radyo Merkado Klan. Headline Balita Lokal, pagputo, isa na iwang mahogini sa guwet simbahan sa madala, ginkadismaya it mga residente.
1: Motorista ginarado ro mga nakaparadang tricycle ag motorsiklo sa naman siya.
0: Airlines with original 2.77 million pesos ng individual sa Western Visayas wait trabaho. Base karon sa datos sa PSA.
1: Mga mamumugon sa Western Visayas pabor sa 40 pesos hasta 60 pesos nga wage increase.
0: Darong balita national publiko, gininganyo ay DNR nga magtipon et tubi ugan bilang pagbahaom sa Super El Nino.
1: Iligal nga pagpangisda at pagpilang et basura et mga barko nga Chino sa Kota Island sa Kalayaan, ginkondena et National Task Force in West Philippine Sea.
0: Samtang kamara, nagpabilin nga prioridad edukasyon sa 2027 budget, pondo si kayong gawas, gindugangan na.
1: Senado mag-imbestiga sa 700 million pesos rice smuggling attempt maghalin sa Vietnam.
0: Sarang balita international magnitude 7.7 nga linog nagtama sa Panama.
1: 12 patay masobra tatlong gatos dinahan sa pag-atakit Houthi militants sa Sangka Airport in Saudi Arabia.
0: Sarang balita showbiz Angelica Lopez at Pilipinas nagtapos. Bilang top 25 sa Miss Grand International 2026, Jihan Mohen Timag sa Tanzania gin koronahan.
1: Tara nga sports sa balita, Aklanan runner nga si John Del Rosario, finalist sa 400 meter men under 18 ito patapa weekly relay series 2026.
0: Tara nga trending balita, view it spaghetti wire sa Kuwait hotel room gin tawag nga and real view it's a foreigner.
1: Tara nga balita nga negosyo, 500,000 metric tons itapagay. Target ita NFA makarong tig ayani. Presyo sa pagbakay itapagay, ginapataasan itahensya.
0: Alas 6:45 sa detalye at arko ang balita lokal. Ginkadismayay pilang maresidente ro pagputo sa daywang mahogany. Nagawa karon Parish of Our Lady of Guadalupe sa Banwa karon it Madalaga. Sa bilog sa napagbudyag it pagkabagaka ay pinagi karon sa Sangka Facebook post. Kung siin nagapanawagan rin explanation sa Diocese of Kalibo. Angot sa pagputo sa mga puno nga dekada gon at kabuhayon nga nagatindog

0: sa guwa karot andang simbahan. Base man sa managkomento, uwa gunit natural nga palinungan o mga tao. Kama naman nga naduga gondong istaran it mga pispisa. Pina question pa it pila kung hamaan gin patumba. Pero nasambit karon nga mga puno nga uwa manraya nagakagatumba kada magbagyo. Sa makaroon uwa pat opisyal nga pahayag nung natangdan yung opisina ang ota. Sa pagputo it mahogani sa guwa karot simbahan it madalaga.
1: Sana nga mga dugang nga balita nga lokal, ginaraday tayo sa ka motorista rapat nga nakaparadang mga bihikulo sa kilid na kalasada taknala 5 ita hapon kung Oktobre 10 sa barangay Huyahuyaw naman siya. Sandig sa inisyal ang impormasyon ng Rocky Motor Rider ay sa legal nga pang idaron. Sa investigasyon ito naman siya PNP halin sa kalipuro direksyon it motorista ag patos sa poblasyon naman siya tagmanaboro aksidente. Pagabos sigun sa Huyahuyaw, Dominic Soraya sa pihak nga linya hasta nga sumunggab ag natumba sa nakaparadang tatlong tricycle ang motorsiklo. Ginapat naman paunang pagbuong ko MDR Moa naman siya motorista ang gindagasangsang ka-hospitalya sa Banuat Kalibo. Nagagumanita ka sa Marano dahil ang tricycle nga sunggaban ka na. Sa kusuligan naman siya PNP motorsiklo samtang nagpadayro investigasyon at mga kapulisan angot sa aksidente.
0: May 47 minutos sa kataliwar oras karon nga lasay sa agahon sa ilang makita sa detalye at balitang regional. Nagabot sa masobra 2 million ka mga individualo na i-record ng uway trabaho sa bilog ng Western Visayas. Base raya sa pinakabagong datos sa ginpag-uwa at Philippine Statistic Authority para kaon sa bugan it Agosto. Sa piyakara ng pagkita at pagnabaro ang unemployment rate sa rehiyon, yung nagabot yaman sa 5.3% ko Agosto, kung siin mas manubo at 0.7% kung igakumpara sa 6.0% para sa bugan it Hulyo. Nagdaba maro underemployment rate 8% mga individual nga may trabaho pero wa nakabagay sa nakaroon nga tinapusan o propesyon kung siin. Pagaling ka sa 12.9% ko Hulyo ay naging 11.9% yun lang raya ko bugan it Agosto.
1: Ginapaboran manit kabanan yung mga mamugon roa 40 pesos hasta 60 pesos nga dugang sa sweldo sa Western Visayas katigayon, kasunod. Itagin patigayon niya public hearing it Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Iloilo. Lokaya Dole 6 Regional Director ay naserving RTWPB 6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. May pila ka mga employers o negosyante roon nagkapilang ipaiway anay rosaka sa sweldo bango sa krisis sa negosyo. Samtang ribahay pabor sa rasonable nga 40 pesos hasta 60 pesos nga dugang. Samtang ginadusa manit mga labor groups sa pagpanguna ni Mr. Elmer Poro, 250 pesos across the board wage increase. Pagsigurado ni Attorney Rodriguez, andang pamatian na tanan niya sektor, ang ginag-uman niya makapagawa ito opisyal nga resolusyon ro RTWPB6 bago matapos ro dagon 2026.
0: 49 minuto sa kadaliwang oras ng alasay sa agahon sa ilong mga sa detalye at balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal!
0: Kaya sa magkaroon Department of Environment and Natural Resources sa DNR o pagtipon ng tubig-ugan bilang pagpahaom sa posibleng kakugangan ng epekto sa tubig karon tugay super El Nino. Kinaingan niyo rin mga kabagayan niya magtipon ng tubig-ugan na kung magamit sa tiyempo itigmagaga o kung pagka-delay ko supply itubig. Ugan pa sa report, ginabisuhan ng publiko nga magamit. Itiwas nga tayo po na nagsiguradihong malimpyo ng tubig ante sa raya nga gamiton na.
2: Balitang National!
1: Ugot nga gin-coordinate National Task Force for the West Philippine Sea rupilit nga pagpasugod. Ilegal nga pag-pangisda ag pagpilang ng basura sa Itasangka Chinese Maritime Militia Vessel ag 22 kasampan sa kon mga maintok ng mga baruto sa Kota Island sa Kalayaan ko Biyernes. Base sa report, nagpagapit pa sa 250 metros sa may bayon resang kasampan samtang ginpalibutan pa it mothership from mabaruto at Philippine Coast Guard, Navy ag Marines. Naging professional man resabat it mga soldado ag Coast Guard it Pinas, rasa nagbunggalin ng mga barko ito at China sa sabit niya isla. Rasa NTF-WPS na pagpasabton sigon ng mga raya sa pagabag sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Fisheries Code.
2: Balita National!
0: Sa iba pa ang Balita National ang kapabilin niya pangunahong prioridad at kamararo edukasyon sa 2027 budget kung siin ginaprubahan yun sa pangayawang pagbasa from 1.107 trillion pesos nga House General Appropriations Bill. Sa pihak nga bahin nag-alokar man itugang 10.55 billion pesos para sa mga programang pang-edukasyon na kakipuan o bulig binasyon.

0: reforms sa pagpangunan ni Senadora Kiko Pangilinan. Ang was attempted smuggling ita 700 million pesos nga higa o kung 20,000 metric tons ita bugas maghalin sa Vietnam nga naharang sa daywang kamabarko kung nagligan niya bugan. Ikadungan maraya sa paghimuong budget hearing at Department of Agriculture sa maabot niya Oktubre 20-21. Desmayado si Pangilinan bago sa kawalan si Ganit Aksyon. Magaling sa mga otoridad kung sinuwagi hapon ita hakulong nga mga big time smuggler sa pihak nga may layon nga Anti-Agriculture Economic Sabotage Act nga ginapatuman.
1: Alas 6:53 sa ilumang itakang sa mga balita sa Kuwait Nasyon. Ginoyog magnitude 7.7 nga linog sa Southern Panama ka alas 4:25 at aga-aga. Ako na Biyernes at hapon karon kasi na nagkagahugos ang mga edipisyo at linibok ang mga individual rung nag-evacuate. Tulog ka sa Geoscience Institute of Panama rung epicenter at nasabit nga linog ay nakitaan na 12 km west-southwest at Petaloza Arriba sa probinsya karot Herrera Province at may kadagumon raya nga 12.6 kilometers. Dugang nga payag pa ay Geoscience Institute of Panama naka-record sanda at masobra 45 ka mga aftershocks. Sa bilog sa pinakamabasko, gayong magnitude 6.6 nga lino kung siin na nagduga paraya at dugang nga danyos sa mga infrastruktura ang mga karsadahon. Magawas sa Panama na batyagan ang mabasko nga linog sa Colombia. May mga nailistagon man nga naninahan bangod sa major earthquake apang wa pa. It may na-report na kung kumpirmadong patay. Sabi ang parte wa man na may tsunami Herrera Pilipinas sa natabo kay nga linog. Pasi man sa anunsyo at atan karon nga Fibox.
0: Inimang dumos sa 12 katauro patay samtang masobra 3 gatos runinahan matapos pasabugon at Yemen-based Houthi militants Rukin Khalida International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia kung Sabado. Base sa opisyal ng pahayagit Civil Aviation Body Saudi, kay bahan sa manamatay rapat ka pumuwit Saudi. Daywang halin sa Bangladesh at tigsang bilog halin sa US, Egypt, Jordan, Syria, Palestine, at Sudan. Rayo-ray 3 beses nga ginatake ng summit nga paguparan sa Saudi Arabia isang Domingo nga itugaman sa temporary yung pagpundo sa pagbiyahig operasyon at paguparan. Gayun ko din naman United Nations ang ni US President Donald Trump rin sambit niya pag-atake sa mga sibilyan ag infrastruktura samtang ginaestudyuhan ni Mat Amerika rin pagbulig sa Saudi Arabia agod niya magbagos kontra sa mga rebuilding Houthis.
1: Samtang sa ilaman kita karoon sa balitang showbiz o entertainment news. Balitang showbiz. Nagtapos bilang top 25 ng kandidata kay Pilipinas nga si Angelica Lopez naging patigayon yung Miss Grand International Coronation Night 2026 naging patigayon sa Bangkok, Thailand. Apisar karan na ang konman at Pinay Beauty Queen rung best in national costume. Pinagi ka sa anang bonggang costume nga inspired sa kilagang folklore nga mangkukulam. Bisan wala kasugod sa top 11 si Lopez yung representar man kara aging pabugaw rung Pilipinas sa international competition. Samtang ginkoronahan si Gian Muhen Timats at Tanzania bilang bagong Miss Grand International 2026 ang first runner-up si Shari Andrade at Ecuador. Tapi ang aparte nagtot emotional nga farewell message si Miss Grand International 2026 sa Ima Mary Tiglaw nagubos sa pagpasagamat sa tanan nga Pilipino nga nagsuporta at nagsalig karon sa anang journey. Madumduman na naging historical back-to-back win no Pilipinas matapos koronahan sa MGI stage rong Philippine Band nga Sendai MGI 2024 CJ Opiasa at MGI 2025 Ima Mera Tiglawa. So, Miss Grand International is ang international beauty pageant kinagatawag at oportunidad sa mga babae na may pakita randa kay nga kagwapa, talento rong kultura at anda karon nga advokasya.
0: Balitang Sports. Sama sa manya balita sa patagi tinampang sugod sa finals. Nakalanan runner nga si John Del Rosario matapos nga pumaiwaraya sa may pinakamadasig nga qualifying time sa men's 400 meter under 18 category ita Fatafa Weekly Series 2026. Nagaro pangalit naman siya RC. Nakarecord si Del Rosario at 49.3 seconds sa nasambitang kategorya kung sinanguna ro si John Tolero at Montan Lupa Athletics Team na nakaangkon at 49.1 seconds. Huwag ka na makasambuha ni Del Rosario mga pambato ita University of Santo Tomas, Lyceum of the Philippines University, aga Perpetual Health System Delta. Sa championship round, nga nakakita

0: Tayana sa October 24 sa Rizal Memorial Sports Complex. Ropatafa Weekly Relay Series ay ginorganisa at Philippine Athletics Track and Field Association sa official ng athletics organization kung sin tuyo karang pasangkaroon ng kamayad at maatletang Pilipino para sa ipang mga national at international competition.
1: Samtasaran ka nga trending nga balita, hindi mahambar kong trip yamang o kung na-amaze gidman. Pero dahil wa kanya foreigner sa mga kablit kuryente sa gawait na karon nga hotel room. Sa uploaded video with Facebook page nga Chick Abroad, makitaan nga offer sa pagka-amaze, ritura at babae yung foreigner samtang nakatutok ka na rong camera. Samtang laki man nga foreigner sa ugban, haginbira rong blinds at bintana, agikaragon bumungad ka na rong view. Sadan, spaghetti wires, ag air conditioner. Rong ginatumod nga and real view sa caption it post kung siin ginkalingawan raya it mga netizen. Basa man sa mga comment section, rekomento nga magbilang ng ship bago matulog. Kon ekes magbilang ng wire bago matulog. Check! Samtang abumaro nag-comment nga very Philippines, aron nasambit karon nga view. Kamakaroon, may unang Ryan 2.4 million reacts, 33,800 comments, 33,100 won, aron nasambit ang uploaded reels.
0: Ang sa naman nga balita nga negosyo, target makaroon it National Food Authority kon NFA nga makabakalit as sa 500,000 metric tons itapagay makaroon pa dahil ng harvest season para sigun yung mayabot na national target nga summer 19,000 metric tons bago matapos rudagon. Noong kay NFA Administrator Larry Lacson, yung taasan niya tahan siya rin minimum buying price sa 20 utsa sa 30 pesos kada kilo para sa malimpyo agugang pagay para inganyo ko ng mga farmers nga magbaligya kanda. Grenta man siguro ng NFA at iba pang mga bodega para sa dugang stock ang babakay tahensya. Ginapasigurado man ito NFA nga bastante na supply na bugas na nasyon kung siya may unang 7-day buffer stock sa mga bodega at NFA samtang nag-aabot man sa 75 days sa national buffer stock sa Pilipinas.
1: Impuntala 7 oras sa Radyo Mercado Aklan. Ang inabati ang nabilag ko niya kaungdaan. Ito, Radyo Mercado Balita sa umaga. Makikita ka niya at lawit lunes. At siya, 12.1 sa buong ka-Oktubre, 2026. Sa bulagin na rin ang Technical Reportorial Newsroom, mag-research department ang gipahan karo ninyo sa Kamerkado Sarlene, Malaloy on Viray.
0: Ang Kamerkado ng Arby Drop at ang Radyo Mercado Aklan ng boses sa Puso na Bayan.
2: Inyo nabatian ang Radyo Mercado. Balita subong! Balita nga kamatuoran! Balita nga masaliga! Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin kinipikto sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Kag-enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream. Download now on iOS and Android.
6: Sa tion sang tingulan, hindi pagpabayi ang makatalagam nga dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agud maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, ug ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kuwaon ang mga ginatipunan sang tubig nga pwede pangitlogan sang lamo. Pareho sang lata, goma, flower vase kag mga baradong mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsoksok sang long sleeve nga bayo. Magamit sang mosquito repellent. Kagbutangan sang screen ang mga bintana kagpertahan sang balay agud indi makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, o kung pagpula sang panit, pagsuka, kagpagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kung sa health professional, ilabi na kung ang sintomas nagalala. Ika-apat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risgo sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kagugon ng ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga pahanumdom, gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

0: Magandang araw mga Katodo Agri. Nandito tayo ngayon sa another episode ng ating Agri sa Radyo Todo and Todo Media of course. And we are here in Barangay Rizal, Oton, Iloilo sa farm ni John Paul Lagos. Dito pag-uusapan natin kung paano ipiprepare, okay, yung ating palayan. And of course, ano yung mga struggles ng farmer, lalo na baguhan sa pagsasaka na tulad ni John Paul. At kung paano ang kanyang mga discarding ginagawa upang mapalago pa kung anong meron siya sa kanilang lupain. Ito ang yung host, si Solco Danin Cabrera, na naniniwalang may pera sa agrikultura. Kaya, agri tayo sa Todo Agri. And kasama po natin dito sa Todo Agri ngayong umaga na ito, si John Paul Lagos. John Paul or Pau Pau in short, welcome sa Todo Agri.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, Pau, bago natin ikutin ang iyong farm na ito, pag-usapan muna natin kung paano mo naisip mag-turn into farming from pandemic nang alam natin is nag-rider ka.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, sige. Pag-usapan muna natin para naman may background tayo, no?
1: Yes.
0: Ano yung ating kabuhayan at yung hirap ng pagra-rider?
1: Yung sa pagra-rider, kasi ma'am, nung pandemic, ako nag-umpisa, ma'am, yung mga
0: 2021.
1: Yes,
0: okay. So, mga ilang years ka na nag-rider?
1: Mga 5 years siguro, ma'am.
0: Ah, okay. So, matagal din. So, ibig sabihin, very new farmer ka talaga.
1: Yes, ma'am.
0: Kailan ka lang nag-start as farmer?
1: 2 years pa lang siguro, ma'am.
0: Okay, so 2024.
1: Two years. 1 year, 2 years.
0: Ah, okay. So, 2025, probably last year lang.
1: Yes, ma'am.
0: Oh, so, last year lang pala ito si Pao. So, talagang bago, marami pang pagsubok na pagdadaanan, di ba? So, sa pagra-rider, okay naman ang kita.
1: Yes, ma'am. Maganda yung kita noon, ma'am. Kaso, nung nito lang, yung duty namin kasi paminsan-minsan na lang, ma'am.
0: Okay. Lali, so, parang may rotation din.
1: Or yes,
0: may
1: ma'am. Yes, ma'am.
0: Oh, may schedule-schedule din, yes, pala ang pagra-rider. So, dahil doon, naisip mo na mag-farming?
1: Yes, ma'am. Pinasok ko yung farming, ma'am, nung hindi na ako nag-rider, ma'am.
0: As in, total stop?
1: Yes, ma'am.
0: Muna. Para naisip mo, okay, hindi na, mahina na yung kita.
1: Yes, ma'am.
0: Mag-farming ako.
1: Yes, ma'am. Tsaka, nung na-experience ko ng pagpa-farming, ma'am, doon ko nakita na mas okay pala, ma'am, yung
0: pagpa-farming.
1: Yes, ma'am.
0: Nung una, parang second option, parang last option mo to.
1: Yes.
0: Yung lupa, inyo to.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Sa family niyo, sa parents,
1: yes,
0: mo.
1: Sa father ko, ma'am.
0: Sa father mo. Before mo ito pinakaelaman, talagang pinakaelaman, mm-hmm, ginamit, kumbaga, or in-improve pa yung ating, or binuha yung ating lupa, sinong nagsasaka dito or gumagamit ng lupa before?
1: Yung father ko din, ma'am.
0: At yung continuous si naman siya, si tatay.
1: Yes, ma'am.
0: Tatay. Siya pa din.
1: Pero may tao siya, ma'am, na
0: humahawak.
1: Yes, ma'am, humahawak dito.
0: Nangangamay.
1: Yes, ma'am.
0: So, ibig sabihin, sa inyong magkakapatid, wala?
1: Wala, ma'am. May mga trabaho si ma'am, yung panganay namin, wala dito, nasa Barco, ma'am.
0: Ah, okay. So, lahat kayo may ibang field ng trabaho ng magkakapatid. So,
1: yes,
0: si tatay,
1: ma'am,
0: hindi naman hands-on, parang okay, akin lupa, katrabahuhin nyo akin kapital.
1: Yeah,
0: partihan, parang ganyan din,
1: yes,
0: yung ginawa
1: ganyan
0: niya.
1: Yes, ma'am.
0: And then, until na you decided na mahina na. So, tatay, anong diskarte mo ginawa ay tatay?
1: Ito, ma'am, ginawa ko muna yung palayan, ma'am, para pang bigas, ma'am.
0: Pang bigas mo?
1: Yes, ma'am.
0: Talagang bigas muna inuna.
1: Yes,
0: so, nung kinuha mo yung isang ektarya na bigas, na ikaw na muna, sabi mo, tatay, ako na muna.
1: Yes, ma'am.
0: Buti, okay naman si tatay agad.
1: Okay naman.
0: Okay. And then, paano mo, so from palay, paano mo naisip na itry naman yung iba, like yung gulay?
1: Una talaga, ma'am, nagulay ako, ma'am. Ngayon pala ako, ma'am, magpapalay, ma'am.
0: Ah, so, imbis na una yung palay, nabaliktad.
1: Yes,
0: palay,
1: ma'am,
0: sana, pero gulay pala una,
1: yes,
0: mong inanong.
1: Experience talaga, ma'am. Mga 1 year pala ako, ma'am, sa inuna ko muna, ma'am, yung gulay. Tsaka ngayon na ako, ma'am, nag-try ng palay.
0: So, yung pupuntahan natin mamaya. So,
1: yes,
0: para first time mo yun mag-try sa palay.
1: Yes, ma'am.
0: So, mamaya ikutin natin yun, no? At turuan mo ako paanong diskarte sa land preparation.
1: Yes.
0: So, nang nag-start pala tayo dito, gulay. So nakita natin may pechay, kanina naman.
1: Kalabasa.
0: Oo.
1: Ampalaya.
0: Kalabasa, ampalaya. So mamaya ikutin din natin yung mga ampalaya natin, no? Ano yung mga pagsubok na naranasan mo? Kasi last year pa, ibig sabihin medyo may experience ka na.
1: Yung sa pagtatanim, ma'am, experience ko, mahirap din, ma'am, sa una. Pero sa kadagal, marami din, kwan, ma'am, failure, ma'am.
0: Marami rin failure. Yes, ma'am. Lahat talaga ng negosyo may failure, yes, eh. Diba? So, kahit sa pagtatrabaho, may mga failures, yes, din. Diba? So, ano yung mga halimbawa ng failures natin sa pag-farming?
1: Tulad ng pag-aalaga, ma'am, ng mga nuna, ma'am, hindi pa ako marunong mag-apply ng mga pataba, tsaka pa mga, kwan, ma'am, mga synthetic na mga...
0: Okay, yung application.
1: Yes, ma'am, mga chemicals, ma'am.
0: Oo, kung ano, paano. Ano?
1: Yes, ma'am.
0: Ano yung gagamitin din?
1: Yes, ma'am.
0: Ilang months na siya or yes, pagtubo, ilang araw bago,
1: yes, pwede? Bago.
0: So, lahat yon talagang pinag-aralan, yes, mo. Ma'am. Sino nag-assist sa'yo? May tumulong ba na technician or mga karating natin na farmers na pinagtanungan ka?
1: Sa mga karating farmers din, ma'am. Tsaka, sa mga nakikita ko, ma'am, sa minsan sa mga online.
0: Okay.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, marami din tayo nakuhang ideas,
1: yes,
0: sa ibang farmers.
1: Ibang farmer, ma'am. Sa Facebook.
0: Okay. Ayan. So, sa mga failures mo na yun, magastos ba na nag-fail?
1: Masakit sa bulsa.
0: Masakit din sa bulsa.
1: Yes, ma'am.
0: Pero with that, natuto tayo.
1: Yes, ma'am.
0: Ano yung gulay na talagang feeling mo, nasaktan yung bulsa mo talaga?
1: Na sa pagtatalong, ma'am.
0: Sa pagtatalong.
1: Yes, ma'am. Utang din, ma'am, yung kun. Punan.
0: Okay. Kasi yung seeds, ibig sabihin, tsaka fertilizer, yes, inutang muna natin.
1: Fertilizer, tsaka mga chemicals, ma'am. Ibang chemicals.
0: Oh, syempre. Yes, inutang muna natin. May nagpa-utang.
1: Yes, ma'am.
0: Tapos nag-fail. Hindi,
1: yes,
0: naman.
1: Ma'am.
0: Hindi naman totally.
1: Hindi naman totally nag-fail, ma'am. Kasi bali yung problema lang dito, ma'am, yung presyo.
0: Ah, kasi nung time na bilhin, masyado mababa yung market natin.
1: Yes,
0: kumbaga yung farm gate, mababa ang pagkakakuha,
1: yes,
0: dito.
1: Ma'am.
0: Kasi maraming sabay-sabay nagbunga.
1: Yes,
0: commonly na problem. When,
1: yes,
0: the demand is high and the availability of the product is also high.
1: Yes,
0: diba, pangit? Pero kung high demand, pero konti ang ating produce, no? Malaki yung presyo nun.
1: Yes,
0: so yun yung ating mga need pala i-consider.
1: Yes, ma'am.
0: No? Tapos aside from that, siguro weather or panahon,
1: yes, ma'am,
0: no?
1: Kalamidad.
0: Calamities.
1: Yes, ma'am.
0: Isa din yun sa mga trials. And of course, kapag bago talaga, mga ngapa talaga, eh.
1: Yes, ma'am.
0: Diba? So, mamaya, no, samahan mo kami sa pag-iikot sa ating Ampalaya area, sa ating mga talong area. And of course, excited tayo sa pag-aayos, mga ka-agri, ng pilapil. Kasi this will be the first time na ma-experience na inyong lingkod ang pag-farming, pag-aayos ng pilapil sa Palayan. Kaya, we are actually excited for that, no? Pao, maliban ba sa plants, meron ka ditong alagang mga manok?
1: Sa ngayon, ma'am, wala pa, ma'am. Kasi wala pang tao dito na tumitira, ma'am.
0: Okay. Pero you're planning na ano?
1: Yes, ma'am. Pagkatapos ng mga tanim, ma'am.
0: Pagtapos ito, mag-aalaga ka na.
1: Yes,
0: anong plano mong alagaan?
1: Siguro, ma'am, magmamanok muna kami, ma'am.
0: Start muna tayo,
1: yes,
0: sa manok.
1: Manok.
0: Kasi pag manok, malapit lang siya sa Ampalaya tsaka sa...
1: Yes, ma'am. Gagawa din kami,
0: Tanglad,
1: ma'am. Kuhan, ma'am. Screen.
0: Sa screen. Okay. Kala ko malapit lang sa manok at... Manok at Tanglad at papaya, di ba? Kasi nakikita natin dito, no, may mga papaya din dito. Si Pao, actually, meron ka ding pechay.
1: Yes, ma'am,
0: dito,
1: pechay, ma'am.
0: No? Pero sa lahat ng ito, Pao, may plano kang, kumbaga umabot din ba na parang I give up kasi na matayan ako ng tanim or,
1: yes,
0: nasalanta, umabot din yung sa
1: tulad
0: ating
1: tulad dito, ngayon, ma'am, balik kasi ulit sa ako, ma'am, back to zero kasi, ma'am, kapital naman, ma'am, sa chemicals tsaka
0: oo. Pero susuko ba or laban lang?
1: Laban lang, ma'am.
0: Kailangan lumaban yes, talaga. So, laban lang talaga tayo sa agrikultura. Yes. Okay? So, ayan, mga Katodo Agri, ang munting kasaysayan kung paano nag-umpisa, no? Si Pao. So, from being rider, no? Nakita niya, mahirap din ang pagra-rider. Pero, dahil doon sa hirap na yun, na-turn into yung parang akala niya wala na. Okay, second option na lang pagpa-farming. Pero dito pala niya, makikita yung kanyang passion, yes, di ba, Pao? Na mahirap din talaga dahil nag umpisa din sa pagpa-farming, pero laging laban lang at mag-gain talaga tayo at kikita talaga tayo sa agrikultura. Sa pagbabalik natin po, paikutin na natin ang farm ni Pao dito lang yan sa Todo Agri.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Okay, we are back dito sa Todo Agree. Pau, nandito tayo ngayon sa ating, anong area to? Lugar ng?
3: Ampalaya.
2: Ampalaya. So, Pau, yung ating Ampalaya is nakikita ko kaka-replant lang.
3: Yes,
2: no?
3: Ma'am.
2: One week pa lang natin na yes, nireplant. Ilang puno to?
3: Sa ngayon, ma'am, mga 45.
2: Pero gagawin ba natin? Kasi nakita ko meron pang land prep, may pin-repair.
3: Yes, ma'am.
2: Target natin is 100.
3: Mga 100, ma'am.
2: Okay. So, ang ginawa nating diskarte, hindi siya sa bayang tinanim.
3: Yes,
2: so, diba? Ma'am. So, one batch muna, 45, batch. Then another one.
3: 57, ma'am.
2: So, mga kailan natin? To ilang weeks bago natin taniman yung kabila?
3: Siguro mga after 1 week pa i-transplant siguro, ma'am, yung...
2: Okay, so the difference sa next na batch is 2. Mga yes, matatakbo na 2 to 3 weeks ang yes, difference. Kasi ginawa natin yun dahil para hindi agad maubos kung mamamatay
3: yes,
2: siya someday.
3: May pang second
2: may
3: batch,
2: second batch
3: yes,
2: ka. Ang galing na diskarte ni Pao. Diba? So, same na, makikita natin dito mga ka-agri, no? Meron siyang kanal na ginawa. Then, yung kanyang plot, of course, nilagyan niya ng...
3: Plastic mulch, ma'am.
2: Plastic mulch para to prevent the pag-grow ng ating
3: damo.
2: Pero, Pao, yung lupa natin, bago natin nilagyan ng plastic mulch, nilagyan ba natin siya ng fertilizer?
3: Pangpatay
2: ng punja?
3: Compost, ma'am, yung dumi ng manok, ma'am.
2: Dumi ng manok and ano
3: yes,
2: pa? Yun lang?
3: Tapos na, kwan, ma'am, abono, ma'am, na synthetic.
2: Okay, so gumamit tayo ng natural combination, bali tayo, no? So we use
3: yes,
2: the natural fertilizer, manok, dumi ng manok,
3: dumi
2: and
3: ng manok.
2: Of course, synthetic fertilizer. So
3: yes,
2: after natin yun nilagay, ilang araw bago natin tinanim?
3: Bali ito, ma'am, 1 week, ma'am.
2: So after a week na may fertilizer and synthetic, saka pa lang natin nilagay, nag-replant?
3: Yes, ma'am.
2: Okay, sige. So ito, mga ilang months bago siya magbubunga? First
3: mga
2: bunga?
3: Mga 1.5 siguro, ma'am.
2: Okay.
3: 1.5.
2: So after 1.5, bubunga na siya?
3: Yes, ma'am.
2: No? I also noticed na medyo mataas compared sa iba nating na-visit na farms before na nagpa-plant ng ampalaya. Medyo mas mataas yung ating ano dito. This is
3: yes,
2: my ano. So, ano yung ano nito? Explanation, bakit siya... Tama lang ba yung height niya sa yung experience?
3: Yes, ma'am.
2: Hindi nahirapan gumapang pataas. Okay naman.
3: Okay naman.
2: Yung ano nito, yung lahi ng ating ginamit na seeds, anong klase siya? Mahaba?
3: Mahaba ito, ma'am. Diamante, ma'am.
2: Okay. Diamante max yung ginamit
3: yes,
2: natin
3: ma'am,
2: dito. Okay. So, pagtubo niya in 1.5 months, so that's more or less 45 days, makaka-first
3: yes,
2: harvest na tayo.
3: Yes, ma'am.
2: Usually,
3: 45 to 50, ma'am.
2: Oh, okay. Paglagay natin 50, no? So, before mag 2 months, makaka-harvest na tayo. Sa first harvest, Pao, mga ilan yung ating, ano, mababa lang usually, no?
3: Yes, ma'am.
2: Mga ilang harvest na medyo mababa?
3: Sa Ampalaya, ma'am, kasi na ito mga pang-apat pa lang na-try
2: mo.
3: Yes, yes.
2: Okay. So sa experience mo, halimbawa 20 na puno lang yung kaya
3: yes,
2: ko itanim kasi maliit lang yung lupa
3: yes,
2: ko, for
3: ma'am,
2: example. No, so 20 na puno ng Ampalaya, yung first harvest mo, ilan yung nakuha?
3: Mga 5 kilos, ma'am.
2: Okay, pero yung next na harvest, medyo tumaas na.
3: Yes, ma'am.
2: Mga tumatakbo hanggang...
3: Mga 7 kilos, ma'am, minsan.
2: Okay, so tumataas na siya ng 7. Sa isang lifespan nito, okay, ilang harvest yung nagagawa?
3: Mga 20 to 25, ma'am. Mga ganun.
2: Okay, so 20.
3: Minsan pag maganda yung kuan, ma'am, makaka 30 man, depende sa lagay ng tanim mo kung maganda.
2: Okay. So nakaka-epekto na syempre kung bumagyo,
3: yes,
2: pag panahon, pag laging
3: yes, ulan,
2: makaka-epekto
3: yes,
2: rin siya sa bunga.
3: Yes, ma'am.
2: 'Di ba? So bababa siya, possible siya bumaba ng
3: yes,
2: mga 20 lang.
3: Yes, ma'am.
2: So 20 to siguro 25 or 27.
3: Yes,
2: yung ating
3: yes,
2: ano na Okay, so it's like 5 to 7 kilos, pero pag umulan, possible mga 4 lang?
3: Mga mababa, ma'am, kasi maraming sakit na minsan, ma'am.
2: Ilong kapag umuulan?
3: Yes, ma'am.
2: So, tulad nito, tag-ulan pala ngayon, di ba?
3: Yes, ma'am.
2: Pero nagtanim ka. Yes, ang reason ma'am. Is, kahit alam mo na, ano, this is a risk.
3: Yes,
2: ma'am. Kasi, kapag tag-ulan, mas mahal ang kilo.
3: Yes, ma'am.
2: Nagbabago ba?
3: Tumataas, ma'am, ang peer presyo, ma'am, minsan, ma'am.
2: Okay, pag, alimbawa, summer, magkano yung farm gate price natin?
3: Kung summer, siguro mga pinakababa ng, kung mga 30, ma'am.
2: So, okay, ganun siya.
3: Mga 30 to 35, ma'am. Minsan, ma'am,
2: naka-60
3: ano,
2: din. Yan is kapag summer. Pag tag-ulan, magkano?
3: Umabot minsan, ma'am, ng 60, 50, mga ganun.
2: Oh, mas mataas.
3: Yes,
2: so,
3: ma'am.
2: There's this 20 to 25 or 30 pa nga minsan,
3: yes,
2: no?
3: Yes, ma'am.
2: Kaya kahit ano, sa negosyo talaga kailangan risk taker kayo, no?
3: Yes, ma'am.
2: Tsaka discarte din yun, di ba?
3: Yes, ma'am.
2: Na alam mong tag-ulan, mataas yung presyo, dun ka magtatanim.
3: Yes, ma'am.
2: As long as kailangan mo alagaan.
3: Yes, ma'am.
2: Diba? So, yung mga discarte natin, ito, string, gapangan. Paano pag may bagyo, paano mo siya naisip na okay, ma-hold man lang na hindi masyado maapektuhan?
3: Ito ma'am, pag tumaas na siya ma'am, papunta dito, hindi naman yan mahulog ma'am.
2: Ah, okay na siya. Basta
3: yes,
2: nakakapit na
3: yes,
2: siya
3: ma'am.
2: Dito.
3: Sa
2: okay. Tsaka siguro ang mahalaga, talagang i-keep yung kanal na malalim, no? Na tulad na ganito.
3: Yes, ma'am.
2: Kasi ayaw niya
3: dapat
2: na mababad.
3: Dapat mataas yung plat ma'am.
2: Itong plat kasi, natin.
3: Yes ma'am.
2: Kasi ayaw niya sa tubig.
3: Yes ma'am. Okay. Madaling mamatay yung ampalaya ma'am kung palaging mababasa ng tubig ma'am.
2: So ito, pagtanim, di ba kanina naglagay na tayo ng abono, ng fertilizer,
3: yes,
2: correct? Habang growing up ba, may nilalagay pa kayo?
3: Yes ma'am, nag-abono ma'am once a week ma'am.
2: Okay. Ah, okay. So after nito, weekly na kailangan na mag-abono.
3: Yes, ma'am.
2: Hanggang magbulaklak.
3: Yes, ma'am.
2: Pag may bunga na, ano naman yung mga challenges pag may bunga na? May pesticide or what?
3: Yes, ma'am. Nagsuspray din kami naman ng pesticide, ma'am. Para hindi pa pasuki ng mga fruit fly.
2: Yung bunga?
3: Yung bunga, ma'am.
2: So pag nagbunga siya, hindi to binabalot. Nahayaan lang, inisprayan lang
3: yes,
2: ng pesticide.
3: Ang pesticide, ma'am.
2: Okay. Pag nag-spray tayo ng pesticide, ilang araw mo siya hindi pwedeng i-harvest kasi makakasama sa health?
3: Yes, ma'am. Mga minsan, ma'am, mga spray after 3 days, ma'am, to 7, depende, ma'am.
2: Depende siya.
3: Yes, ma'am.
2: Halimbawa, nag-spray tayo ngayon. Umulan mamayang gabi. Paano yun? Kakaspray lang natin, mamayang gabi umulan or after spraying umulan. Paano yun? Mag-spray ulit tayo bukas?
3: Ay, hindi ma'am. Minsan pag mga isang oras mo, kumapit na yung...
2: Ah, kumakapit na siya.
3: Yes,
2: so pag spray, kahit umulan, okay lang
3: yes,
2: kasi nakakapit na siya. And it takes mga 5 days to 7 days na dapat huwag
3: yes,
2: i-harvest.
3: Yes, ma'am.
2: Okay. Kaya ang ano talaga is ini-schedule talaga.
3: Yes, ma'am. Yung...
2: Okay. So nakita din natin dito na ang intercropping natin, depende sa location, mga ka-agree, no? Yung sa kanya kasi medyo may portion na mas mababa. So nilagyan niya and malamang laging may tubig, no?
3: Yes, ma'am.
2: Laging may tubig yung area na yon. Tinaniman natin ng, ano tawag dyan? Gabi.
3: Gabi, ma'am.
2: Okay. Masarap to sa laing? Tama?
3: Yes, ma'am.
2: Yes. So, yung gabi ba binibenta rin natin? Or personal consumption?
3: Personal, ma'am.
2: Kasi masarap talaga.
3: Yes, ma'am.
2: So, habang nagtatrabaho tayo dito sa farm, talagang fresh pa na mga gulay
3: yes,
2: yung
3: ma'am.
2: Ating nakakain ng ating katawan. Kaya, mga katodo agree, no? So, hindi ka lang magtatanim para ibenta. Isang ano makakali. Natin dito is makakain din talaga
3: yes,
2: ng ating mga kasama dito sa farm and of course, ng ating family. Okay? Salamat, Pao. Sa aming pagbabalik ni Pao, makikita na naman natin yung iba niyang pananim at kung ano yung challenges na kanyang na-encounter sa pagtanim niya ng talong. Balik, pagbabalik po yan ng Todo Agri.
4: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens?
5: Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
2: And we are back dito sa Todo Agri. Pow! Nandito naman tayo ngayon sa Palong area natin. Okay. So ito Pow, makikita natin no, mga ka-Todo Agri. Etong ating talong ngayon is na-cut na siya.
3: Yes, ma'am. Naraton, okay. Ma'am.
2: So, anong tawag?
3: Raton.
2: Raton?
3: Naraton, no.
2: Naraton. Okay. So, ibig sabihin, ngayon nakikita natin na may bagong tubo na mga sanga. So, ano nangyari? Bakit umabot na okay, putol na, pinutol? Kasi na-reach niya na yung kanyang...
3: Kasi ma'am, yung mga bunga niya, masyado ng mga maliit, ma'am.
2: Maliit na.
3: Yes, ma'am.
2: So, ibig sabihin...
3: Parang matured.
2: Mula nung tinanim siya hanggang bago natin putulin, ilang months yun?
3: Mga siguro ito, ma'am, mga 7 to 8 months, ma'am.
2: Matagal, yes, na ang serbisyo.
3: Yes, ma'am.
2: So, mga ilang, ano na, ito ay ilang puno?
3: Mga 1,000, ma'am.
2: So, 1,000 na to natin. So, more or less, mga ka-Todo Agri, ang area, lot area na tinaniman ni Pao is more or less 350 square meters. And nakapagtanim po siya ng 1,000. More,
3: yes,
2: or less 1,000 na
3: less,
2: puno.
3: Yes, ma'am.
2: Diba? And napakanibangan niya ito ng 7 to 8 months. Tama ba, Pao?
3: Yes, ma'am.
2: Sa 7 to 8 months na yun, Pao, mga ilang harvest yung nagawa natin?
3: Mga siguro, ma'am, umabot din to, ma'am, ng 30 plus, ma'am, na harvest.
2: 30 plus?
3: Yes,
2: o,
3: ma'am.
2: Lagay natin 30 na lang, kunwari.
3: Yes.
2: So, sa isang harvest dito sa 1,000 na to, ang isang harvest, ilang kilos?
3: Mga first harvest nito, ma'am, naka 50, ma'am. 50 kilos.
2: Hanggang?
3: Hanggang mga fifth harvest, siguro umabot na ng 300, ma'am.
2: 300 per harvest?
3: Yes, ma'am. 300 kilos. Sa nung fifth harvest siguro.
2: Mula fifth harvest hanggang 20. So more or less mga 20 na harvest na tag 300.
3: Hindi naman, kwan ma'am, actually, hindi naman ma'am.
2: Pare-pareho.
3: Pare-pareho, ma'am.
2: So mga average sa, natin.
3: Mga siguro nandyan sa
2: 280?
3: Mga 100, ma'am. 100 plus. Minsan.
2: Minsan?
3: Yes, ma'am.
2: Sa buong 20 to 25 na yon.
3: Yes, ma'am.
2: Sabi, so, mga yung, palagay mo, average natin siguro, kasi umabot ka ng 300 eh.
3: Yes,
2: so,
3: ma'am.
2: Sa gitna, mga 150 siguro,
3: yes,
2: yung average
3: ganun,
2: natin.
3: Ma'am.
2: So, kung nag-150 tayo, times ilang harvest? 30? At 20?
3: Yes, ma'am. Mga 30 plus.
2: Okay. So, mga ilan kaya yun, no? Mga ka-Todo Agri, math yan. Kayo magbilang dyan, okay? So, yung sinasabi natin dito na sa 1,000 na puno ng talong, okay, naka-average is 150. So, that's 150 yung kanyang na-harvest times 30 na harvest period. So, that's 150 kilos mo times 30. So, multiply, that's like 450. So, it's like 4,500? So, tama. 4,500 kilos yung ating. And magkano yung farm gate price?
3: Nung first harvest, ma'am, naka 40. Tapos, medyo bumaba din, ma'am, ang presyo, ma'am. Mga 35,
2: 20,
3: ganun.
2: Oh, so average natin is 30.
3: Yes, ma'am.
2: So, 4,500 mo times 30. So, yun yung ating na turn into pera,
3: yes,
2: sa ating pag-aagrikultura. So, bawas yung ating ginastos,
3: yes,
2: tapos
3: ma'am,
2: may parte, may ilang percent yung binigay mo sa kasama mo dito?
3: Sa dito, ma'am, ate din, ma'am. Ate kami kung makakapag-arbest, ma'am.
2: 50%? 50-50?
3: Yes, ma'am.
2: Or hindi, takluhan?
3: Kunin muna, ma'am, yung kapital.
2: Tapos, hati. sa okay, tag 50 from net, di ba?
3: Yes, ma'am.
2: Okay. So pinutol na, pagka-cut natin, ina-expect natin na tutubo siya again.
3: Yes, ma'am. Pareho nito, okay, ma'am. May dala ng bulaklak, ma'am. Yung bagong talbos, ma'am.
2: Meron na siya agad na bulaklak.
3: Yes, ma'am.
2: Ay, tulad nito.
3: Yes, ma'am.
2: So, ito, ma'am, itong ganito, pag tumubo again siya, mga ilang months ulit natin ito mapapakinabangan?
3: Siguro mga kung mga ganito, mga 1.5 months, ma'am. Baga, nung pinutol.
2: Mula pagkaputol, after 1.5, meron na siya ulit.
3: Yes, ma'am.
2: And then, mga ilang kilos na naman yun maha-harvest natin?
3: Depende, ma'am. Depende.
2: Same yung kadami nung una siya, yung bago siguro, niyang una, or mas mahina na?
3: Siguro yung first harvest ito, ma'am, hindi pa medyo maramihan yung...
2: Oh, pero compared, kasi ito parang second life niya na yun,
3: yes,
2: di ba? So compared sa una niya, bago siya pinutol, sa experience mo, ano yung mas madaming maha-harvest? Itong pangalawa niya na? Or yung bago pa pinutol?
3: Kasi yung hindi pa pinutol, ma'am, medyo mababa na, ma'am, yung kwan, yung harvest namin. Minsan, umabot na lang, ma'am, ng 20 kilos.
2: Ah, kaya kailangan niya na, ma'am, kasi yes, matanda. Kaya bago.
3: Para bumalik sa bata, kaya nirap to.
2: So, another 8 months ba ulit to na mapapakinabangan or hindi naman?
3: Minsan, ma'am, magtalong, ma'am, lalagpas din ng 1 year.
2: Okay.
3: Depende sa pag-aalaga, ma'am.
2: So matotal pala itong talong pag ano pat first mataga niya cut, tapos pag nagtanda siya ika-cut ulit, patutubuin or bubunutin na?
3: Siguro mabubunot na ako, ma'am.
2: Magpapalit na, yes, ng bagong seedlings. Okay. So, dito no, nakita natin ang smart niya na innovation or farming na ginawa, mga katodo agrees that. Kasi sa experience, kanina nabanggit ni Pao sa aming pagkukwentuhan, no, na meron din siya namang failures na nangyari sa kanyang pagtatanim. Kasi nga, yung kanyang second batch ng talong, supposedly, bunga na, pero nadaanan ng bagyo. Diba? Napaspas ng strong wind. Okay, so learning from that, ito pala dapat, ang technique should be, bago ka dapat mag-umabot ng pagbubunga ng talong, dapat na-prepare mo na yung mga ganito.
3: Yes, ma'am.
2: Na diskarte, no? So may kawayan na tinusok sa side, tapos merong straw or panali, no? The purpose of this actually is para ipitin, kaya dalawa siya, side to side.
3: Yes, ma'am.
2: Iipitin yung
3: sanga, ma'am.
2: Yung sanga. Para kahit medyo malakas yung hangin, hindi siya mapuputol.
3: Yes,
2: may mag-hold. So this is actually a form of smart farming, Pao.
3: Yes, ma'am.
2: So kailangan talaga kung nagpa-farming ka, hands-on ka, nakikita mo yung problema para na-actionan agad.
3: Yes,
2: so doon tayo nag-fail kasi hindi agad,
3: yes,
2: natin na-actionan yung second batch.
3: Yes,
2: pero itong first batch is na-actionan, kaya na kahit nagbagyo, okay ang kanyang harvest dito. Hindi na salanta, hindi na matay yung kanyang tanim. So very important talaga na yun nga, diskarte, be observant, and kailangan actionan mo agad, prepare mo,
3: yes,
2: talaga,
3: ma'am,
2: para hindi ka masiraan ng pananim kasi loss, yes, yun, di ba?
3: Yes, ma'am.
2: So yun yung ating natutunan dito,
3: yes,
2: sa pag-aalaga. Also, nakita natin, no, mga ka-agree, ang intercropping na ginawa dito ni Pao is nagtanim siya sa side ng anong tawag nga dyan?
3: Kadyos, ma'am.
2: Kadyos para sa KBL ng mga Ilonggo. And on this side naman, meron naman tayong mga kamuting kahoy na itinanim. So, hindi lang po yan, sa atin ding mga na-observe sa ibang portion is papaya, okay din na pang intercrop para sa mga ganitong areas.
3: Yes,
2: ma'am. Diba? So, Pao, ano yung mga masasabi mo naman na iba pang kaalaman para sa pagtatalong sa ating mga listeners and viewers?
3: Sa pagtatalong, ma'am, dapat, kung ano, tiyaga talaga, ma'am, tsaka ma-experience natin yung mga moderno na pamamaraan, ma'am.
2: Okay. Tsaka siguro tamang binhi din, no?
3: Yes, ma'am.
2: And fertilizers,
3: yes, sa
2: na gagamitin.
3: Alagaan talaga, ma'am.
2: Okay. So may naitulong ba ang DA sa pagbibigay ng seeds, for example, yung Department of Agriculture natin?
3: Yes, ma'am. Kung mabibigay sila, ma'am, maraming tulong, ma'am.
2: Pero sa'yo, naka-receive
3: yes,
2: ka ba?
3: Yes, ma'am. Naka-receive ako, ma'am, ng isang bag ng abono, ma'am.
2: Isang bag ng abono?
3: Yes, ma'am.
2: So, ano yun na klaseng abono? Nanotechnology? Yung konti lang
3: yung
2: pero madami?
3: Synthetic.
2: Synthetic drugs, yes, sa nano. Okay. So, mga katodo agri, ito yung ating naman ngayon na observe na bagong diskarte yung paglalagay ng tali. Another na kaalaman sa pagtatanim ng talong. Dito yan sa area ni Pau. At sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang paglaland preparation sa Bukirin ni Pau. Dito pa rin yan sa Todo Agree.
7: Tumabalas ang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, itap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangita ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, itap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, itap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that. Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream. Download now on iOS and Android.
2: At welcome back! Nandito tayo ngayon sa

0: bago tayo magtraktura. Traktor?
1: Traktor muna, ma'am. Tsaka pag-traktor, kukuha din na tayo dito ng mga lupa na i...
0: Okay. So, ibig sabihin itong area natin ngayon ay nahan-traktor na. Nadaanan na siya.
1: Nakatraktora na, ma'am.
0: Usually, ilang oras or araw tinahan-traktor? Yung ito, isang hektarya ba ito?
1: Siguro mga 3 hours, ma'am. 3 hours.
0: Isang hektarya yon.
1: Yes, ma'am.
0: So, yung buong isang hektarya is 3 to 4 hours
1: yes,
0: na traktor?
1: Na, yung malaking traktor, ma'am.
0: Ikaw yon or may iba?
1: Yung sa pinsan, yung ma'am.
0: Inaupahan mo lang?
1: Yes, ma'am.
0: Oh, per
1: hektar.
0: Magkano bayad sa ganun?
1: Mga 6,000 yata, ma'am.
0: 6,000? Kanino yung... Ano sakop nun? Gas?
1: Bali, kuha na lang, ma'am. Babayaran mo na lang ng 6,000 tsaka sila na yan babayad sa...
0: Sangsama nila.
1: Yes.
0: Okay, so yung 6,000 na yon basta i-tractor.
1: Yes,
0: daanan ng hand tractor,
1: yes,
0: malaking
1: yung
0: tractor
1: malaking
0: na yan.
1: Tractor, ma'am.
0: So that's it takes them 3 to 4 hours
1: yes,
0: para matapos to.
1: Yes, ma'am.
0: Gaano kalalim pag dinaanan ito?
1: Mga siguro hindi abot ng tuhod, ma'am.
0: So more or less 1.5 feet.
1: No, yes,
0: or 2 feet yung lalim pala nun.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, so ang purpose ng tractor ay?
1: Para mabungkal yung mga lupa, ma'am. Tsaka ito, ma'am, para ma-decompose, ma'am. Yung mga inani na, mga...
0: Tapos kung may palay. Tira pa.
1: Yes, ma'am.
0: Diba? So yung body or stock ng palay, plus kung may natira pa or damo.
1: Yes, ma'am.
0: Para mahalukay.
1: Yes, ma'am. Okay. Pinapatubigan, ma'am, para ma-decompose to, ma'am.
0: Ito ba ng tinraktor? May tubig talaga or tuyo?
1: Pinapatubigan. Tuyo.
0: Okay. So, before mag-traktor, kailangan patubigan?
1: Yes, ma'am.
0: Hindi pwede mag-traktor ng tuyo?
1: Hindi, ma'am. Matigas kasi, ma'am.
0: Okay. So, kailangan pala patubigan muna.
1: Muna
0: tapos, mga binababad ba muna ng ilang araw na may tubig or same
1: mga
0: day?
1: Siguro mga 1 week ito, ma'am, na nakababad. Tsaka, okay. Traktor ulit, ma'am.
0: Okay. So, halimbawa, dry siya, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Magpapatubig tayo before
1: yes,
0: mag-traktor. So, ilang araw na may tubig bago mag-traktor?
1: Siguro, ma'am, mga 1 week pwede na, ma'am. 1 week.
0: So, after a week, traktor, and then babad again ng 1 week, and then ulit.
1: Bali, pagkatapos nito, ma'am, nakababad ng mga 1 week.
0: Okay.
1: Traktor, tsaka, ano, ma'am? Land prep naman para sa pagsabog ng...
0: So, uulitin pa ito ulit na isang
1: yes,
0: traktor.
1: Yes, ma'am. Isang
0: tapos,
1: pa.
0: Paano yung preparation na sinasabi mo?
1: Bali, yung tinatawag nila, ma'am, kuan, ma'am, itong tubig, i-drain, ma'am, sa...
0: Sa kanan.
1: I-drain, yes,
0: i-drain
1: ma'am.
0: Papalabas.
1: Tapos, gagawa, ma'am, na ang kanal.
0: Okay.
1: Ang kanal, tsaka pagsasabog na ng palay, ma'am.
0: Okay. So, ang land preparation, kasi ganito, pag ito ba after a week binaliktad, hindi na makikita yan?
1: Hindi na, ma'am. Ma-decompose na sila, ma'am.
0: Oh, sasama na siya.
1: Yes,
0: hindi ma'am. Hindi necessarily niya tatanggalin yan.
1: Yes, ma'am. Para malinis, ma'am, para walang damo, ma'am.
0: So, yun pala, pag baliktad ulit, nasa baba na siya.
1: Yes,
0: tapos
1: ma'am.
0: Decompose na siya. So, while waiting for that canal and pagpapalay na, ito muna yung gagawin.
1: Yes, ma'am. Paggagawa ng pilapil, ma'am, para walang... malalabasan yung tubig, ma'am, na matatapon.
0: Okay, so halika, turuan mo ako paano gumawa ng pilapil.
1: Yes, ma'am. Ito lang, ma'am.
0: Ito is kailangan talagang gawin natin every after ng harvest or
1: yes,
0: before
1: kapag...
0: automatic or yes. Pag okay pa naman, okay lang.
1: Okay, ma'am.
0: Okay. So ito, dahil nakita natin mababa, kailangan natin na ng
1: lagyan natin, ma'am, ng lupa. Yan.
0: Okay lang may damo? Ano?
1: Yes, ma'am.
0: So, part of...
1: Para hindi
0: okay,
1: ma-drain
0: so,
1: yung tubig.
0: Kailangan natin i-press.
1: Yes, ma'am.
0: Para
1: hindi lalabas sa... yung tubig.
0: Okay. So, lahat ito hanggang doon paikot talaga?
1: Sa ngayon, ma'am, yung... napulo mamu saan yung
0: mababa.
1: Yung mababa, ma'am.
0: So for example, itong hilera na 'to mababa. So lalagyan mo 'to lahat.
1: Yeah, kung may mga tubig na kagaya nito, ma'am,
0: uh-oh,
1: na lumalabas. Yan lang muna yung ginagawa ko, ma'am.
0: Unahin.
1: Yes, ma'am.
0: So ilang oras kang ganito? For example, sa morning
1: minsan,
0: kasi mainit, 'di ba?
1: Yes,
0: ano oras
1: ka
0: nag-start magganito?
1: Nag-start ako kanina, ma'am, mga 6:30 na siguro, ma'am.
0: 6:30.
1: Hanggang 10 minsan.

0: Ben.
1: Yes, ma'am.
0: Hanggat kaya pa ng init.
1: Yes, ma'am.
0: Ng katawan yung init.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, matrabahoso to. Ikaw is minsan may kasama ka nagaganito or?
1: Yes, ma'am. Yung, pinakuan, ma'am,
0: Pinsan? Kamag-anak?
1: Kamag-anak, ma'am.
0: Oh, okay.
1: Minsan tatlo kami, ma'am.
0: Paano mo sila pinapasweldohan?
1: So, ano, ma'am, sa pag-crapping, ma'am.
0: Sa crapping?
1: Minsan, no.
0: Paanong, ano, hatian?
1: Yes, ma'am.
0: Okay, ilang parte sa kanila?
1: Bali, ang tawag dito kasi, ma'am, sa amin yung porsyento, 10%, minsan sa kay tatay yung kwan, 15%. Bali, sa 100 na...
0: Ano ba 100 na sako, for example?
1: Bali, 15 yung nasa...
0: May-ari ng lupa.
1: Bali, yung nagtatrabaho sa lupa, ma'am.
0: 15%?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, yung kanilang participation sa 15% is mula sa ganito?
1: Yes, ma'am.
0: Or separate
1: ito, ma'am, binabayaran ng...
0: Arawan, yes, iba to. Ma'am. Okay, ang preparation ng pilapil na ganito, arawan pa to. Or pag, halimbawa, may need ka ng tao dyan,
1: yes,
0: sa pag-prepare.
1: Ma'am.
0: Lahat basta ng preparation is arawan muna. And
1: yes,
0: then kapag
1: ma'am.
0: Tumubo na yung palay, saka pa lang natin mapaparte yung 15%.
1: Minsan, ma'am,
0: 15%.
1: Yes, ma'am. Kasi okay. Iba yung 15%, ma'am, na kan.
0: Oh, yun bali is pa, yung pagtubo na
1: yes,
0: yung palay.
1: Ma'am. Bali
0: sila
1: ito, binabayaran na ito, ma'am.
0: Oh, daily.
1: Yes, ma'am.
0: Daily na to. So, no, na nakita natin, no, mga katodo agree na mahirap siya actually gawin, okay? First is masakit sa likod, sa balakang, di ba? So, mainit din. Buti na lang he starts at 6 to 6:30 in the morning hanggang 10 in the morning, no? Matrabaho talaga ang pagfa-farming, okay? Pero ano yung ligaya mo na nakukuha? Dito. Fulfillment?
1: Yes, ma'am.
0: Mas masarap din ba kainin yung bigas? Alam mo, ikaw ay nagpagay.
1: Yeah, yes, ma'am. Yung
0: okay.
1: pinagura na mismo, ma'am.
0: Ayan. Kung may masasabi ka, Pao, sa iba dyan na dating, for example, yung sa'yo na dating nag-delivery guy, ngayon is nag-into farming na, ano yung masasabi mo? Ma-advise mo sa kanila?
1: Sa pagpa-farming, hindi rin... medyo matrabaho yung pagpa-farming tapos yung income minsan hindi pa makakakuan, ma'am. Dapat talaga sa pag-farming sipag talaga, ma'am.
0: Masipag talaga tsaka tutupan.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, salamat, Pao. So, another na mga learnings dito sa mga taong ito is actually designed, this episode is para to sa mga taong alam yung mga behind the scenes talaga ng pagpa-farming, yung mga struggles kapag baguhan ka lang tulad ni Pao. Pero at the end of the day, talagang masasabi nating kumikita sa
1: yes,
0: agrikultura.
1: Yes,
0: we agree on that,
1: yes,
0: di ba?
1: Pao,
0: again, ito ang inyong host, si Sol Codanin Cabrera, na nagsasabing may pera sa agrikultura, kaya agree tayo sa Todo Agree.

ang tagumpay ay hindi nabubuo sa isang araw. Sa likod nito ay mga taon ng pagsisikap, disiplina, tamang pagpahalaga at mga desisyong humuhubog sa isang tao. Sa episode na ito ng Todo Edukasyon, makikilala natin ang isang kabataang naging consistent academic achiever mula elementarya hanggang kolehiyo, isang student leader at tumanggap ng iba't ibang pagkikilala dahil sa kanyang husay, pamumuno